0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: trabaho, walang person.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Maririnig mo sa kanya mga balita.
1: Banwat, Kalibo, Kabilugan, nga Western Visayas, Islat, Panay. Magandang umaga po.
0: Hindi ko siya naririnig mga seryo.
1: Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado.
0: Namin mabayaran sa iyong mga
1: Betsa dos.
0: Kabahan ang mabalik ng mga yan.
1: Sabugan Itamayo.
0: Ibigay
1: Dagong 2026. Rong Mayo may 31 ha. So meaning 31 dias ro aton nga dapat konsumohon antes kita matabok sa bugan it Hunyo. Sa bugan it June ha. Mga katodo. Patsa may pakontest na makaroon itabulador no. Ito sa Pook GT Port. Ma-intra kita. Ay mayad man kita sa bula, bulatik, bulador. So may contest makaroon ha. Ita bulador mga katodo. Anara ita local government unit. Ita Banwang Kalibo. Anara it Bagong Kalibo.
2: Berrada. Berrada.
1: Ani sa may mga libreng oras ag uwa it awat makaroon nga adlaw ita Sabado kon it kaparehas kamo ni Dingdong makarong Sabado masako kami kapanggaba kapangahoy ga limpyot kaldero kagaha mahikotar ay daya ro amon nga routine pag-abot it adlaw nga Sabado last pagid abi mana ro mananom manghilamon gagardening mabutang it abono di ba gadong para tumambok ay hamtak nato tumambok ay aton nga tagong tumambok ro aton nga okra pipino ag iba pa ngani may kite flying contest makaron o kon kite festival inaron masaksihan ha sa may area ita ano ra alas 7 agaho no inaron sa may Auckland State University Kalibo Football Field Arena ayan Rorayang Kalibo Kite Fest 2026 gani sa mga bulador una aga mahilig sa bulador ah pwede ka mo nga mag agto alas 7 it agahon makaron mga katodo dito sa Auckland State University dito sa andang football arena dito pagahiwaton ro pagpagupad may mga kategori man ha mga katodo gani ito lang kamo pamasyar ako mismo kinyo nag-imbitar kung may mga oras kamo aga makapamasyar kamo ito sa Auckland State University campus ha ito ron sa dang football arena ha pagahiwaton durayang kite festival
2: Berrada Berrada
1: kamusta hontanay ro aton yung mga linibo-libo nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha bilog-bilog gunta ay total Sabado man da makaron uwa man kitat awat bukon man kitat masako ay tamyawon taron ruaton niya mga pinalangga nga mga suki una sa may temporary public market ha kinatamyaw kogid ita maayad-ayad gid niya agahon ina sa Andagaw ina sa may San Lorenzo Drive San Lorenzo Road ay una nahamtang ha sa Eastern Terminal ruaton niya temporary public market temporary ang anay ha mo maintainer anay kita

temporary kasi habudol kita itabugan itmayo. Uwa madayon. Hunyo man ko no. Ay kung hindi madayon ng Hunyo, Hulyo. Pagkatapos ni Hulyo, Agosto. Lobi-lobi yung dayon mga katodoronay. Kamusta ro nagtaliwan nga piyesta, ha? Kamusta ro Banwat Malay? Banwat Malinaw? Banwat Numansya aga Banwat Banga? Kamusta ro inyong katatapos ya mga piyesta? Kabay pa nga naging malinong ag matawaya, nagtapos nga nangin masinadyahon, ag mabinungahon, nag-enjoy na busog ag nahilongrong tanan, ag kabay pa nga uwa itakong nanong senaryo ang mabalitaan kita makaron in relation sa celebration it inyo karang piyesta. Grabe no, basta't pag-abot gali ita Mayo 1 Marcha, rally ito, rally iya. Ito sa area ita kwan Luneta. May rally iya man sa Cruising Banga New Washington, gina-consider man niya EDSA o Luneta. May rally man mga katudo. Ginapangunahan doon ita kilosang Mayo 1 aga ko iba pa nga mga militanting grupo no nga nagapaabot man itanda karanga sentimiento sa adlaw o pagselebrar naton it adlaw it mga trabahador or manggagawa o kon Labor Day.

0: Kasi ro mga tatay ro hagay sa trabaho. Pagawa sa iba ha. Nga may mga nanay man babayi. Kabaliktaran nga dapat dugagaki ro mag trabaho. Ay haagtot sa babayi. Gani vice versa malang ha. Sa mga manggagawang lalaki at babae, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayo. Kahapon sa araw ng mga manggagawang Pinoy. Kamusta ro supply it is da ina sa aton niya temporary public market? Abunda ba kaparihas kahapon ha ay kabuabong isda? Aton niya pagatika-tikaon doon sa hindi magbuhay. Sa report ni Katodong John Cabicilla. Direkta sa may temporary public market. Sa aton karanga todo bantay presyo, todo bantay supply. Ang pagkatapos ni Katodong John, i-check man aton do provincial hospital. Report ni Katodong Jisrael Nerbar. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa the only one provincial hospital ay i-check naton doon mga katodo. Aga siyempre ro report man sa primero distrito ag sa segundo distrito pinagi kay katodong Rinald Banjola ag katodong Rolly Boy Herrera. So standby all unit ha. Standby katodong Rinald Banjola. Standby katodong Rolly Boy Herrera. Standby katodong Jezreel Nerbar. Aga standby man katodong John Cabicilla. Ag siyempre, kabii siguro umpisat mga alas 10. Nagangugob ay palibot. Nagangugob ay yangit mga katodo. Nagadagugdog nga may paamang kilat. Ano ba garo sitwasyon makaroon itaton niya panyempo? Ay base sa forecast, rayang Mayo ay may daywa ka mga bagyo. Pero hindi man magtama sa isla ita Pilipinas. Nagarecord or nagakurba man. So kabay pa ha nga magkurba gid man kon may una pero mas mayt ang uwa. Ay hasta kuno sa daywa ro bagyo nga magasugod sa bisinidad ita Pilipinas rayang bugan ita Mayo according sa report ita Pag-asa. So i-check naton sa hindi magbuhay arong report ita Pag-asa. Kamusta huntaro chimpo today ha makaroon niya adlaw karaita Sabado ay importante ra ay makarang grabe ta kainit mga katulog. Hasta kami, hasta kainang nga ra. Hindi ta kasasaro imong aircon. Hindi ta makadali nga makapagamig ro imo karang aircon. Ro electric pan man magabaab man do dopoy-dopoy tangin nga nagaigo singawas. Grabe ta makon do panyempo gang. So kamusta ro aton nga heat index? Ay i-check naton don do kainit ha kung siin do mga lugar nga puwerte kainit. Pero kita iya sa probinsya Taklan, Banwa, Itakalibo, nabatsagan taman dong grabing kainit. Ruaton nga baybayon ha. Ay ruaton nga mga maintok ag diagko nga mga mangingisda ay nagasubaybay gid permi sa report ita panyempo no mga katudo. So standby ha. Standby kamo sa aton nga 4 days weather outlook. Ag kama naman sa aton nga gale warning. Ay check naton anay. Ay bangod nga naka-standby gon. Ro aton nga Pag-asa weather specialist nga si Katodong Loreden de la Cruz Galicia. Hindi ko naton pagpabuhayon pa para anay ro imbukada nga balita mga katodo. Radyo Todo live report. Oi check anay naton haro panyempo naton today. Katodong Lore, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng easterly sa buong bansa at kasalukuyan nagtutulot po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero sa Luzon, mananatiling mababa po yung tsansa. Sa most parts of Luzon, mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minimonitor ngayon sa loob ng ating area responsibility. Wala rin rain warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Although mainit at mainsangang panahon pa rin nga po ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi pa ng bansa dahil sa patuloy na, dahil sa tag-init season natin ngayon at dahil din sa patuloy na pag-iral ng Easterlies, especially dito sa bahagi ng Luzon. Sa pagtayo ng ating panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. Aside from Palawan, kung saan ay inaasahan natin ang maulap ang papawirin doon at may mga kalat-kalat na pag-ulan at magkitlat na bulog. But for Metro Manila, sa Northern at Central Luzon, maging sa Calabar Zone, natitirang bahagi pa ng Mimaropa at Bicol Region, asahan natin general fair weather, especially sa umaga at tanghali. Pero pagdating ng hapon at gabi ay hindi natin inaalis ang chance ng mga isolated thunderstorms or yung mga pulupulong pagkidlat pagbulog. Sa Metro Manila, 22 to 35 ang inaasahang magiging agwad ng temperatura. Sa Baguio, 17 to 25, 26 to 33 sa Lawag City. Sa Tagaytay ay 23 to 33 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 26 to 37, habang 24 to 32 naman sa Legazpi City. Samantala, dahil nga din sa Easterlies, magiging maulap ang papawirin. At sa kasalukuyan, may ilang bahagi na po ng ating bansa ang nakakaranas po ng mga pag-ulan, particular dito sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, sa Central Visayas at Negros Island Region, maging sa Palawan Province. Asahan natin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat-bulog, maging sa ilang bahagi po ng Bicol Region, such as sa Sorsogon Province. So sa pagtayo naman ng ating temperatura, sa Cebu ay 27 to 31, 26 to 31 naman sa Tacloban, sa Iloilo ay 24 to 33, 25 to 31 sa Puerto Princesa City, 27 to 33 sa Calayan Islands, sa Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Davao ay 26 to 33, habang sa Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa mga pag-ulan na yan, ating abiso sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, ay huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. At maging maingat na rin ho tayo at maging alerto sa mga posibilidad ho ng mga biglaang pagbaha, especially sa mga low-lying areas at mga vulnerable areas. Kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng heat index na maximum na 40 degrees Celsius at nasa extreme caution level ho yan. Samantala sa Dumangas, Iloilo ay nakapagtala po ng 44 degrees Celsius na maximum heat index. Yan po yung pinakamataas kahapon sa buong bansa at nasa danger level ho yan, kung saan ay pwede nga po makaranas ng mga heat stroke kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init ng panahon. Samantala, for today ay sa forecast naman natin sa Kamaynilaan, pwede pa rin umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index natin sa araw na ito at nasa extreme caution level pa rin ho yun, habang sa Dagupan City, Pangasinan ay 44 degrees Celsius naman ang pwede pong maging maximum heat index sa araw na ito. Yan ho ang tinatayang maging pinakamataas na maximum heat index sa buong bansa for today. So nasa danger level pa rin ho yan, kaya sa mga kababayan natin, patuloy natin silang pinag-iingat hanggat maaari po umiwas muna sa mga rigid activities that could potentially cause heat stress, heat cramps, or even heat strokes. Wala rin gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito at banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon ng kondisyon ng malaking bahagi ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng gabi. Yan ang liitas mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya sayamat ha, kay katodong Lori din de la Cruz Galicia. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ato ha, wakit at bagyo, wamat kung nanong magain niya panyempo ha. Maguwas yamang sa mga gulpihan nga ra nga mga localized sa thunderstorm no nga. Bibihira yang hindi man niyagi mapredikron ita satellite ita Pag-asa ay gulpi yang eh. Kamana ko mga pugada nga ra no. Peras kabi eh, naglinupok ay dagugdog. Pagkatapos ko fireworks ha, sa Guding Ramos Park, may pa-fireworks si Gob kabi eh. Ha? mga katodo, managob bun eh. Kapa alas 12 yun to fireworks nga to kami eh.
2: Todo Berrada.
0: Labation iya ho sa may kalye Imla Serna, kasarangat Basco Grolinupok mga katodo. O galing, hindi ko yung makita ha, kung ano ka nami. Ay nasa lipdan kita't mga katunggan.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Natagbo ako mga katodo, aman. Basta't natagbo ako sa nagkinatabo iya sa Pilipinas. Taman. Ayara ho, ginaosoy ro 41.6 billion ha, bukon yang it piso, bukon man it million, kundi billion of pesos, no? Bali, 41.6 pesos. Ngaging ayuda, ha? Aga ginaosisa man, rong numero it mga binipisaryo kon kanyo man na nag-agag to, no? Kon pila ka mga driver ag kung kanyo ging tao, ha? Ay sa sugod man na ita 60 days ro 41.6 billion ubos na agad.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: So ginaosisa ra ni Senator Win Gatchalian konsiin haagto, ag kanyo haagto, ag sinoro mga ging pangtawan, pila ka mga tuda driver, ag sinopa, ro nakasamit, itraya nga rang, kontrobersyal yuman, ay ginausisa nga ayuda, ay sa sugod, itdaywang bugan, sa isinta diyas, ah, mga katudo, bunggit urot, sipwak na, wala na pong natira.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ginatagbo ako eh. Agara pag ito, hamat natagbo ako. Di ba nga may oil price rollback? Magwas ko ginatawag nga increase or pagpasaka. Ha? Ay nano, ay rupag naba malang or pagsaka it gasolina. Hay. Minimal sininti mo. O. Hay haraguman sa maabot nga Mayo 5 hasta't Mayo 11 itdayang dagon ro diesel magasaka it 1.50 hasta 1 pesos ro gasolina magasaka it 2.50 hasta 3 pesos.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay kahapon di ba nga binalita naton nga pila to 73 centavos ha roging naba. Ag pagkatapos harabumbahan kita it pinicho piso nga pag saka no piso or 1.50 hasta 1 piso sa diesel 2.50 hasta 3 pesos sa gasolina. Oh nanot ang logic ro nagakatabo nga ra. Ha? Nga panabaan kat sininti mo tapos gasaka ta pinicho piso mga katodo. Ay nga ni hindi mo man gihapon mabatyagan. Parang wala ring rollback sa petroleum product iya sa Pilipinas mga katudokon magmaura ra imaw.
2: Todo Berrada.
0: Pero dali yang ay matabok anay kita iya sa banwa itakalibo. Ara na si katudong John naka-standby na. Katudong dingdong. Okay, samtang inahugat-hugat as katudong John ha. Si sangguni ang bayan member Ronald Marte. Uwa matat may nakitang problema. Sarayang plano it local government unit it banwang kalibo nga magbutang it spokesman. Ha? Magbutang itanga pamaba. Magbutang itagasabat. Kung in kaso por kaso nga may issues nga nagaputos sa aton nga local government unit it banwang kalibo. Now, okay malataman na hamba ni SB Ronald nga magbutang kung una yang sa mayor's office, no? Hindi yang nanapagsakupon dong sangguni ang bayan. Ay may iba mataman na kami nga autonomiya or authority kung may mga issues, hay kami matanga mga konsihal doon nagasabat bilang mga legislator. Tama?
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ay bati ko, raya ko nung si attorney Aaron Molina. Rong legal counsel ni Mayor Joris Bautista Socro Rayaro Igabutang nga spokesperson kon may mga issues nga nagapotos sa Banwat Kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: At sa kan-o para ginatinawagan ni Katodong Judjit. Ah, rotawag una, roring una, pero rosabat hay uwa. Oh, ay anong klaseng spokesperson da kon? Magtilinawag kang uwa mat may nagasabat.
2: May punto ang bawat.
0: Ay, dapat akunta, isang tawag ka lang, di ba? Isang pindot ka lang, sagot agad.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ruaton nga Department of Interior and Local Government hay naghiwat ita ginatawag nga project monitoring. Do project monitoring banwa hay ginhiwat ra ko rayang departamento no ita DILG no ro rayang ginatawag nga project development and management section dayaro department it DILG nga nagkandak ita project monitoring sa daywa ka mga banwa iya sa probinsya Taklan. Una, sa Banwat Kalibo, ag pangaywa sa Banwat Numansya. Ro katuyuan ko ahensya at DILG hay para masiguro ro ginatawag nga required standard bago ro poll turnover ag utilization ait mga proyekto. Roging inspect iya sa Banwat Kalibo hayrorayang fiscal year 2024 local government support fund financial assistance to LGU rorayang one unit it ambulansya nga nagabalor it 2.5 million pesos mga katodo 2.5 million pesos agro pangaywa hayrong banwa it numansya pamati numansya hanon ha ara pamati kamo. Rorayang implementasyon, dayroging inspeksyon ha. Mga katodo, dayroging inspeksyon. Ano rang matsa hindi uta magtunog mando aton nya ng kwandingdong. Okay, dali yang. Ay matsa hindi ta magtunog, bebe.
2: Tumunog lang.
0: Ro aton nya Facebook dong naduga. Dali yang katodong yun ha. Rosa naman siya ging usisa itim rong implementation ko fiscal year 2023 rayang ginatawag nga Indian Quick Impact Project or IQIP rong construction ita working training hall nga nahamtang sa barangay Alipotos numan siya nga may project cost nga 2.5 million pesos mga katodo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So si Saon tara no? Tanawon taro ambulansya iya sa Kalibo 2024. Tanawon taro rayang construction ita working training hall sa barangay Alipotos nga may project cost nga 2.5 million pesos kung nakikita raya it numan siya hanon.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning anay kay Shirley Oreta Panier, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, no? Agka man naman kay Mirasol de la Cruz sa Patricio, no? Kay Jobili Plabiano, no? Nga nagapamati ina sa Aranas Balete, no? Agka kay Maricel Tolentino, nga nagapamati man. Agka ginapatamyaw na si Tatay Pedro Navarra, nga nagapinamati gin adlaw-adlaw, mga katodo. Si Rosario Yekla Matira, si Marilyn Zacarias Igat, si Jomari Nerha, no? Ang si Leopoldo de la Cruz, pati man si BM Elina Subiaga, no, nga nagapamati. Si Kagawad Bueno Abapial, ina sa Magubahay Batan, ha? Si Edhel Irada, ang kamanaman si Henrita Archaga, no, nga nagapamati, man makaroon sa aton karagapagpangalaga.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning man kay Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-kapi gun makaroon nagahigop gun it mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good morning kay Roger Lucero Nagales ha. Agkaman naman kay Nang Hilda De Leon Igos. Aga siyempre good morning man kay Mike De La Torre ginapatamyaw na ro CBM phone shop, money changer, sanglaan ng gadget cellphone alahas iya sa may Oyotorong Kalibo. Good morning man kay Kapitana Juliet Melgarejo ha. Pasensya gid anay ha sa mga nagapinangutana pilang adlawon ay matsamay problema. Ro aton nga audio no sa TV no, may problema ro aton nga audio sa TV no. Pero raya ha address yon sa Kalibo Cable, Aklan Cable, ag Paradise Cable, gina-address yon, aga gina-troubleshoot, ginaayos yon no. Ro signal mga katodo no. Pati man sa video, ayan pati sa video ha. Ginaayos man pero ha-address yon daya sa radyo lang ginanay kamo ag sa IP lang anay kamo paamulya. Ha? Facebook lang anay kamo ag sa radyo kamo paamulya no. So bisan anong manabo, nagaosoy gid itway daw kwan kita bangko di oro, find your way no. Usoy lang konsiin ka, komportable nga mamati no. Nga uway ta sangag ay sa radyo ko no nagapamati si bagong andagaw barangay Captain Juliet Melgarejo. So salamat gid ha sa pag-monitor ang sa pagpamati sa radyo. Good morning man kay Marilyn Natalio ag kay Jinjin Mary Cipriano inasa barangay Estancia Kalibo Aklan.
2: Todo berada, berada.
0: Good morning man sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo ha, especially una sa may Sila Cerna, iya sa may Kalibo Shopping Center, sa may Istaka no, sa may Crossing Buswang ag sa may Crossing Bangan New Washington. Ag kama naman iya sa Tuting Reyes, iya man sa may Mabini, ag sa may M. La Serna, sa C. La Serna, ag iya man sa may Martilino Pastrana, ag sa Roas Avenue.
2: Todo berada, berada.
0: Ag good morning man sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, ag kama naman sa mga taga Andagaw.
2: Todo berada.
0: Ina kay Tita Emma Vega, Maxima Vega, no, nga nagapamati man makaron sa mga taga Asia Pacific Hospital nga nagapamati no. Ina kay Auntie Edith Quaterno nga nagapabuka yun it anak karang sabaw. Aga good morning man sa mga taga Puok ha, ag sa mga taga Kaano, sa mga taga Naluok, sa mga taga Barangay Briones, ina sa Briones Housing, ag sa Barangay Mabilo Kalibo Aklan mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday ha, ay subuyang kami kahapon ni Nang Nita Gonzales Luntok.
2: May punto ang bawat
0: komentaryo. Nag-smile siya pag subuyang namon. So good morning ha kay Nang Nita. Aga good morning man na sa pamilya Merin, pamilya Angel, pamilya Mabini, pamilya Magno, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ina kay Nang Pini, kay Nung Nono, ha? Sa pamilya Magno, pati man kay Toto Pridi Magno, ha? Maayad-ayad gid niya agahon.
2: Todo berada,
0: kay Charms Mayor, ha? Ag condolence gali sa pamilya Mayor do, no? Kanday Charms Mayor, kay masubo-subo ag nakibot kita, pero hindi ko na ako mag-explicar.
2: Todo berada, berada.
0: Kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nung Muli una sa MGM Gas Station, konsindo gasolina barato, no? Ag inaman sa Amalia Store, ha? Kay Nung Dolpo Murado, ayan, abi, magsagampitan yun kamo ni Nung Muli, ni Nung Merlin, magtiid-tiid kamo to sa El Capitana, ha?
2: May punto ay
0: total, Sabado man na makaron, manami magsabado night, hindi na.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ha, sampita si Nung Merlin. Ah, Nung Dolpo, sampita si Busing Muli.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ag magdagat singer ah, agod makapalaoy-laoy kita. Ag siyempre good morning man sa mga taga-barangay Estancia Kalibo ha, ba o sigidas do papiling itaho kong Team Buboy Sabuko. Agos gali ro mga sityo ko no ha, sa aton nga hasayuran ay ginasugod ag may palibre nga taho. Manami pata siguro kung may palibreng ice cream ano, pati kita iya ay hapitan sa plaza. Ha? Ita Team Sabuko mga katodo no, nga naga palibre taho makaroon sa mga pumuguyo. ay manami mataro tao nga ra, ay good for the health ra, good for the heart mga katodo, no? Ay suya tara, no? Awa mat magain kon masubrahan kayang, ha? Okay, so good morning ha sa team sa buko nga nagapataho man makaron nga agahon.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Aga siyempre banwa, good morning man sa mga taga Libtong, sa mga taga Barangay Mobo ha, kay kumpari kong tunay kagawad Junior Torre, aga inaman kay Tatay Jesus, no? Sa Alcobendas Heavy Equipment Part and Supply. Good morning man sa mga taga Barangay Tigayon, sa mga taga Barangay Linabwa Norte, agka man naman una sa Barangay Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Imot ako no, nga ro biligali presyo, ita kariton, ita mga bulldozer nga ra no, or bakho. Ah, uwa gali na ganaba sa tig 100,000. Ah, grabe na.
2: Berrada.
0: Kamahay-mahay, tagali rosang kaguma, karakon magdaywa, taro ma dali, 200. Kon mag-up-at, bao. Nakabakay kat si Gundamano nga manaming sa yakyan ay 400,000. Ha, mga katodo, grabe, tagali, no? Rogoma nga radong itbakho o kon bulldozer?
2: Tig
0: 100,000?
2: Hindi.
0: Grabe ta. So good morning ha, kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Una kay Kapitan na Nini Reyes at kay former Barangay Captain na Toto, Rolando Toto Reyes, no? At kay Kagawad Jerry Adok at kay Wonder Woman, ha? Kay Mary Ann Ratay nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalaga da banwa.
2: Komentaristang walang
0: sinato. Oy, check nila to si Katodong John Cabicilla sa Porsyon Todo Bantay Presyo Todo Bantay Supply. Motion manindahan kita.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oy, check nato si Katodong John. Ano ro manami at ano ro abundang isda makaroon? Patrol, please come in.
3: Todo nga, dito nyo, bayan kita makaroon ka tulutin todo nag-plastar dito sa may bagsakan siri yang atin siin. Sa makaroon yung pangurasong katulong ngayon o nagkaliwan yung mga inadlawa ra ay punong-puno di kararo at nagagaligat mga isda sa makaroon katulong ngayon ay sinterete o isda na nagsambot iya sa sulit atong merkado publiko. Ang pungutana kita rin sa mga negosyante hamat nakot mga gawa at isda na nagsambot ay sunok kay paring Roger Ambito ay rumangalan siya kung katulong ngayon na nagsambot yung isda hindi nagano ba yung patakas kung nandaranda ka ng mga lambat
0: nagbaradiro baradiro.
3: Oo, ginapanglimpuhan ko ng katulungan dito dahil masunod ko nung nga dinomingo, medyo manami ko nung anda ano ko lang, yung preparasyon ba nanda? Nga ipapanaog ko nung ay kinanlimpi ko nung lambat na ni Edgo, kanan na nagbaradiro ko nung halos sa San Tiki, alin sa Nilo ay doon sa bakit parang doon din katong kainang na kunsin. Kaya sa makaul na pangrasyon katulungan dito ba, medyo ginamba na kung tigo-ego kung makarambu isda rin sa sulit ako na merkado publiko. Pero may mga isda ka mong mabahal mong yapon o marot, mong yapon rin yung pinakaabo. Galing nga rin, pwede ka rin yung nagpamulya ka na katulungan din o ating mga negosyante para nga iligabalidya mananda sa andang mga kabaranggayan. No? May marot na muli intok na karan, 240 kilo. Pero tagamuwag po itang marot na marami ito sa gangon at petuhon, 220 kilo. No? Dahil ang marot mo karan makikita na itong isda rin sa sudit ato nga temporary yung may kalibog public market. May asa-asa rin yung katulungan din, ganyan si Kiri Malara, 140 kilo eh, dito siguro medyo ilado yung nani banda no. May durado tayo, ako kaya tayo durado nga dahil medyo after durado nga kaya durado ni parang Rimo no, ni Brore no, durado na 200 kilo. May panit kita rin ako ito mga dyan, guminto ko bantaraan nga, bilog ka ha, bilog. 250 at 260 kilo. May aloy rin ha, isang bilog, malang gabilig at aloy nga katulong dyan no, 160 kilo. May durayan rin ha, kay Brother Riri mo na may gurayan mo no ay 180 kilo no 180 kilo may bantalaan kita rin katulong ngayon no sa akong amigo kagay Brother Riri mo ang sa akong amigo rin di asa sa nat bantalaan rin di daya gila may tiyad mo isda makarang yung magkita natin kaso dito ito mili at ito dito no 300 pesos ro ana karanga unod no ipabantaan puro tara unod ra pero kung kaibahan ro ulo nakagradri Riri mo kaitin yan na ni Maritra ay 260 kilo itbantalaan o kaibahan sa ulo. Ulo, no? May humuy-humuy rin. Magkita kitang humuy-humuy sa tulungan din, no? 280 kilo humuy-humuy. May durado kita rin. Ayan, gawin ko sa durado, no? Kay Bradley Mangyapon rin, no? Durado. Halin 180 kilo. Yabi sa guwa, durado rin ay nagmamahal, 200, no? Pero na kay Bradley Rimon, sarang lapot ni Kuro, mabukanda ng durado na nakabispe, 160 hasta 180 kilo. Pantat ketulungan dulu di 100 kilo, agar tambahan. Sangga tosro kilo raya nila rumah isda ang mabakal na ito niya sa sabit ato merkabit kung ito no. Pero kinamba na itong tauman ay sinkiriti ro ato niya isda ang supply makaroon no. Sinkiri ilang maawan rin na ato niya physics yun. Ito ato niya may kalibu public market. To Bangos no, abo kato Bangos galing rin mga mga negosyante kapamulya sa Bangos. Bati at nalanganda ay si Gilman do Pilinakyaw magaling ito kay Kapitan Niro Turanis. Diyaw pasipot yung nani rin Bangos to pagkorea kay Mamining Tolentino. Paan ko sa Rodelin Bunlis Bangos, kaiping niya na imarit, may mga bangos matakita nga, makita rin yan, no? Ang dipindisi ang bangos, may 180, 200, 220 kilo. Pagkabot sa Pasayan, may Pasayan matakita, dipindisi ang kong Pasayan, ha? 300, 350 kilo Pasayan, no? So, atong taong riyan, sa 80 kilo, doon yung katungan din, no? No, pa nato, no? Makita nato niya sa sudit, atong nga, merkado publiko no. Paabot sa karne, abunta kita, paabot sa karne, wata kita problema. Wato niya karne at manok, abot na kita, pero sa pinakalikod din lang itato niya fisik siro anak na Cristo, itato niya manuka no, Rodriguez Chicken Agro Backyard, ay 200 matagyapon no kilo, wato niya nitin niya manok, ay 380 kilo, pero paabot na pa si karne at manok, kumabakal niya sa iba't ibang presyo. Pili at ako manok, ano, gusto niya ako nito sa ablang sabado, parte sa ato niya karne at manok. Pagabot sa karne, karni na po itbaboy, what problema, abunda to kita rin, magaling niya kapag may parang tutungi po mo sino, asta rin ito sa pinakalikod, abo sa kitang karni, nga ni ay sigurado ko rin, ato ta karang manog kumakar na, ugang isda ay mapaamuli ang gilang sa karni na, medyo rin abo-abo makaroon karni na po. Pabot ay karni itbaboy na po, nukasin po siya pagin po, 320 sa 340 kilo, pero kababo karo pa si karni itbaboy na mabakal niyo sa iba't ibang presyo, pwede at ako mo, sa parket mga karne na tukbaboy no, may paras, may maskara, may gawas, may pangbinuguan, may siting pang swikam. Pili at ako mo, ano gusto niyo ba? Kaginaan mo kung sa parte ita karne na tukbaboy. Kama naman do karne na tukbakal ganwang. Kuha ng unog dira katulungan din, no, unog it parte ka, no, unog it bakal ganwang. 420 pura kababo, pero parte karne bakal ganwang na mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, gaon na tunog na, mga pangatahon, ba, ganam ito nagkarar sa atong nga una gigara nga lapok ita midsection gara no pamilya Romero no tabo-abo ra nang karne na kung nakadisplay no mga bakag anwang no ngani utat ko pa abunda ta kita paabot sa karne na patrol pero kay Roman pagabot sa isda haya aya ay kita makaron pagabot sa isda no
0: kila kahapon mat sa abo-abo taro isda no
3: kahapon abot abunda ta kita kahapon pero makaron pag adlaw sa Sabado nga ra haywa ta wa isda kita kita ya miya di karon sa bilog pero gapo yung bilog nag-plastar ko ng IAK na sa may bagsakan area, dahil katrimopsis, ay wow, nga na eh, pinakyaw man. Pag nabukuya sa ngalatok, katulong agil, ba maawan para ngalatok sa ato niya. Kung nagkaliwan niya may nadloria, punong-puno, makarang uras ay punong-puno, kat isda niya rato, ngalatok, itatong pisiksyon, makaroon, sa uman, ay medyo ayaay, dito ako isda, makaroon niya katulong agil. Pero pag nabukuya sa gulay, huwag sa problema, no? Yan, di pera sa akong kailin sa bagsakan area, abok ang gabaligat gulay area, kay mambaria di na mainit, ang sana nga, unga, nagabilugkos-bugkos at mga anak, asari-sari ng mga gulay. Di karagin na doon sa magsakan area, no? Magkita niyo, gahilira sa darya, may mga gulay rin na nagabilig yan, no? Pagabot, di karagin sa katuwanan, ni ako nga physics yun, di karagin mga ginatantad ang mga ginatintin ng mga gulay. Pagabot, di karagin sa pinakalikod sa mga malapad, no? Di karagin mga binilog-bilog ng gulay. Sa akong natindugan ko, Toro Agil, no? Di karagin sa akong natindugan niya, ra, kumpitos, panakot, di karagin katulong din, di karagin lang sa magsakan. Bago ako magpasod, di karagin nga office admitix yun. Yan rin ka kompleto Ricardo siya, kompleto sa darayat mga panakot kaya itong mga dildo. Mabahol rin na karang pre-story ka rin. Asari-sari ng mga panakot, may mga gulay mo yan, mga malahalod na kanilang gulay na nakadisplay karang kanariya. Yan rin ka rin sa ato na rin sa may magalyani sari-sari store. Kompleto man kaya itong mga dildo, wakit at problema. Sa pinakadulo, ina rin ka rin do, yakuskos agapuga itatayo kaya itong mga dildo. Pag rin ka rin, kapagwa natin rin ka rin sa may lakos at kilatay hindi ka raro ako na pagpalito pangimo, hindi ka raro mga frozen products. Agra ako nga mga kakanin, baka namin po mga nakasari-sari nga mga kakanin sa tulong nga din makita nimo. Pag po ganito, abo mong lihapon nga, mga gulay makita nimo ag, mga bauro na, mga uga. Hindi ka raro dito sa kaiting ni prutasan ni Papa Dance, no? Kasi gabon kita rin karoon, tanang kaiting, nabibuhi dyan sa tarot. Mga nakasari-sari, anong bako niyo, mga itlog, depende kung ano makita nimo na, mga dried physics yun, ag, may mga gulay man runa katulong agil nga kumpleto runa kasi mga maniba magkinilot ang rangamani mga butot pakuan nga rin, ha? Ina, di karoon, kita nyo mo di karoon sa kaiting ni, ita, purkasan ni Papa Dan, no? Di karoon, di apu, sandari karoon, mapilihan ninyo. Mga panjapan lang nga, birakol, di ko libot-libutan, no? Magaling ka to sa may cooking restrict. Pala ko siya sa klaso, pero libot niya sa akong nga, temporary nga may kalibot public market, mga panjapan na sabot, sa grocery system na to, sa kong gudin, di karoon, ato mga bugasan, no? Mga kay Ma'am Jocelyn Adok, no? Atong bugasan, abu, sandari ka na sa sudo sa akong nga, grocery system, sa kong adil, agyabi-abi, hidro, pinakamarami. Rina kaya Brad Roy Muntugon Restaurant na bao sa makaroon na katulungin. Abo unong pamahawarong na kana di karun sa anang restaurant dahil ina di karun paso di ka grocery section ina di karun sa anang restaurant may nagasari-sari ng mga restaurant di karun pero makita ka kita kumpito sa kados kabo-abo ranang mga putahiro na nakalakan sa anang lamisa ay ruyon do ay Brad Roy Muntugon na restaurant kaya ito yung suwalog sa restaurant store na tulungin. Ngani mag-antol ka muna, mag-antol temprano ka muna sa uman. Aya ay ratong isda makaroon buwang bangos ilang riyan na kita na ito kasi panagresa sa dito nga merkado publiko pa but karne abunda tigat at karne wat tigat problema ang bago ka mag-insure ka itong video no ba ginagreet happy happy birthday no si Toto Roel Ritomi birthday na kahapon thank you Toto Roel sa imo pag-imitar ka ton ay nag-iliba man kami kahapon ang ratong mananang mga income port ba magsinalag isuro niyo mga katulungan dito no si bro Nathaniel Valencia no aba may anagali nga do yung gasolina di karon sa Kapoport at sa Kapoport no ang si bro Juanito Aning Valencia no ba taga Bayanihan Road Sandara mga Valencia family ro na medyo natanda di karon nagiiba kami kahapon no sa birthday ni Toto Ruel no agabi abi gidro pamilya ri ko miro na kahapon nga kabapor na ana mga barkada nga filmati makaron no sa to no agabi abi gid sa ako nga unga nagabot man kahapon ro ako nga unga no kay Toto Michael Griones at kay ni Dennis no agta akong mga apo happy happy listening siya kanya tarantanan aga kay nanay da kay Milani Dileno Ibar Griones na sa may banwa kita naman siya aga imo man to kung adyo sa kay former SP member George at Mamila Kimpo no pinakatin na daw kagawad yung Polincio pinakatin aga gabi-abi kita mo pinakapuangga ng kapitan Kapitan Neil Candelario Ita Barangay Fundacion. Sa kaya kababata ko kay Bro Boboy sa Bukok Alga Anang Duko no kay Paring Julito Flaviano ga pinamati sa dar wag retita kinyo para wag iba kundi si Paring Roger Ambito katulungan din. Ag indo na katulungan din dahil sa bilog kitang maging kurado no sa paghihwato na kahit flying contest inasamay Aklan State University no ginimbita kita itatong na tourism request din dapat gani sa karahiroga nagadyan sa ito para iwak iba kundi si Gus Abu Bit Ramirez no galing nag may anang kasal abi hindi na karangang pag-atinan dahil sa gasindo ko rin mo maging tatay ni Bus Abu Bit Ramirez ay isang bilog kita na nangagin rekomendad dahil sa una taga Birban Birban kahit tayong kumpis na naginahiwat dahil sa itong banot na libo ay kami sa una ni Bus Abu Bit karoon nag manage sa tulungan din siya sa itong banot na libo gira gitarong ginahiwat kami sa open na ito nga sa Brangol nila sa May Aklan State University Calibo Campus. Yan hindi na alas dos kung para sa alas dos hindi na hapon mag-umpisa hindi ato nga 2026 kahit flying contest anarong ita tourism at marang Calibo ag pebantura at birban kera birban ng siguro gato para sponsor ka tabo nga dyan. Ang kita-kita hindi na runa runa sa Aklan State University.
0: Dahil na okay. Katodong John, pangabay ako no kung may chimpo pa ag oras kasi pilang beses yun nga ginapinaabot na ako no it mga konsernado naton niya mga tao nga naga walking or naga jogging or naga pamasyar early in the morning no sa aton nga puok ka GT Port no rurayang problema gita sa basura no although ging paabot ko ra kahapon nag-istorya kami ni SB member Ronald Marte ay nakaabot yun man yani ra sa andang atensyon aga gina-address yun man yani kuno nanda may una man kita karang task force may una kita karang team no sa solid waste nga naga pangdakop baga sa mga nagakalhit ag naga-issue citation ticket pero uwa pa siguro makot sa sampulan kaya namimihasa no nagadusas durayang mga dugmon mga burara ngara no panganiro tawag naton karakanda mga basta ra yang mga kuna gakalhit ita mga basura no ina sa aton nya puok GT Port
3: Tama, katulad din do, ba, pinakabu-abu, nagtayuan niya rin din yung kaina, nagkakabi, nag-agit kami rin na, habaw, haya, punong-puno, kitara ato nga, kalibod dito po, no, nas may barangay puok, no, nga, iba-iba mga pinamilya, katulad din, may mga dalat, asandaran ng mga lamisa, bangko, may mga syakyan, nagkahilira, sandaro na, di karoon, doon iba, mano, problema karakanda, dahil may mga bahon, sandara, may mga bahon, sa pagkaon, rap, kung anong klase ng mga bahon, nanda, karakatulungan din, doon, na magpahinangin, habang nag-punch siguro, nag-tulpasan diya rin pinamilya. Pero iba kami katulungan din, kaya pag tapos ka lang para itulpasan diya rin na sa may agit po. Kaya ginisiwanan na nandaro ang mga basura, no? Kung taman sa rin na nag-add tumor na o nag-esportin rin na o nag-angin-angin, kaya sanda man mismo punta, anda man punta na doon yung ano ba nga himusong rin na karang makalit rin na bukod sa makindog at
0: maging responsable man kunta sanda, no? Diba?
3: Tama sa kurungan nyo, dapat
0: man hindi man sanda magkilinalhit una, di ba? Eh, siyempre, aton dun eh. Alagaan aton do sariling aton. Ayhan, pag-abot it pilang adlaw, konstriktuhan una ron, magdayakpan, ano rin si ninyo? Makig ka mo. Ay, ginapang dakop. Ay, iwa siguro dapat nga ubrahon ka na, kundis. Aseryosohon yun, it aton nga local government unit, pati ko aton nga barangay. No, nga magpangdakop, akatudong yun.
3: Tama katulad nyo, lagi mapangalagaan man ako na dahil doon yun malang ro ako na pinaka-boulevard niya sa ato ng Banwat kanina.
0: Oo, oh, iging... Oo, oh, iging Pananaw ron. It aton niya municipal at provincial government. Ging punduhan. Ging amat-amat nga ging develop. Oh, harun yun kat na-develop yun. Ag abo yun nga nagapinamasyar. Hay. Aton mang isalaula. Kalhitan aton it basura, di ba?
3: Doon yung katulong yun, hindi ka panawagan din nato. No, sa ito may bangot ng runa na nagpanginhangin man o kung sino pinamilya ka mong nagaan ko runa. Kahit kita man mismo, maging responsible man kita sa ito yung mga ginaupra. No?
0: Mm.
3: Alagaan nato, lo ato niya dungang manggad nato ron, doon niya ron nga, GT4, dahil mati na ng uras, ina kita nagpanginhangin ka, na ito yung runa rupus po. Kaya kita man mismo, ato man nakontrol. Eh, imuso nato na ito
0: matalik. Kaya ano ay, kita man mismo ron nagasamad, kita man mismo ron naga... kalhit, doon na, ta siguro sa tao, no, sa andang, kwan, andang batasan, nga dugyot, or dugmon, or burara, no, nga mga tao, rurang nagakalhit, nga rin tabasura, katodong yun. Nga hindi kantigo magpilak, may una man kita nga basurahan yun, nag?
3: Ang may ina, matakatulungan din nga nag, ano rin na, tapos parang nga may mga kaya-kaya matanatong, may mga syakyan, or iba, ay anda matang ginagimos, no, pero may iba kita nga, wa kita wa anda na karuna nga iwanan ra na makal hitro na no dapat plastic ka mura ito ibu bang ni mura patungan
0: aha ro gaban abing namumuga ka ro rayang mga naga walking naga jogging naga ehersisyo or naga agi una ag naga agto no para kunta makahakot hangin hay naga bungad kanta hay namumuga ka gilang ag andat aging paabot ka kon halos pilang adlaw kon ko nagtaliwan pa nga mga dinomingo nga niro iba nga abi man idol pa aksyonera sa lokal nga hinsat gobyerno or sa barangay ay matsa nagadusa shoot amana ro mga dugmon nga mga dugyot ag mga burara nga rang tawo nga naga kalhit man na hindi kantigo maghimos ko andang basura, ag base man na maanad, ag base man na maguba, noro aton nga rin nga pagamasyaran, kon kaabo yung basura.
3: Ay tama, parang katulong nga dyan, dahil agahon, hasta't gabi, runa, kabuabo, runa, runa, gadyagin na itong mga ibang hod, no? Agahon nga rin, makara, digital, dinyagin, runa rin, pagto, pakaril, runa, runa, mga nagadyagin, no? Masing gabi, katulong, maganti ko rin, no? Kabuabo, gadyagin, no? Pag si Kalumar, pag-abukit nga alas 5 media, alas 5, karun yun, yung fish out jogging, magaling di karas sa may Lambingan Beach, paagtong dito sa may San Miguel Court na ron.
0: Oh.
3: Yung sigira ng jogging ron.
0: Aga, siguro it's time nga paganahon yun. It aton nga local government unit at Banuang Kalibo. Agko barangay, no, kay Kapitan Lodi, especially sa Committee on Environment, no, katodong yun, nga pabantayon una, agpabitbiton itiket, aro rayang taga solid waste ag dakpon do nagapilak ha matahon ag dakpon ag isuha ticket para himadla
3: tama ron patrona din no ako hindi mo pamarisan agud ma masairan na da harong gali maka maka ma-expect to gali rato ron ako patupad sa batas mo para sa paglimpyo bilang atong naroon nga lugar ay kun nga ako makana yung sabda nga may marumulta ay waon katrong gali nagakalhit ron na
0: oh kasi sa akon nga paghitoon ro committee chairman una sa barangay ay si Kagawad Larry Subiaga, no? Manawagan kita kay Kagawad Larry Subiaga nga ro monitoring team Haytawaan yon ita blanket authority nga magmonitor ag mag-issue citation ticket sa mga violator.
3: Tama ka tong bill ba? Kilala nato na si Honorable Subiaga, no? Brother ni Bro Alvin Subiaga man, okay ba natin sa NDRR mo? Kaya nang magwang raya nga nga kagawad ro na sa Barangay Puok na imo galero chairman kara sa environment nato no nga ni ay dapat gid man nanda nga ipa-implement, no? Ang gud raya nga hindi magpatarasa ro na ro man nagaad ro na na ila patagan kita malipay manami ro ato nga lugar ro na mahangin-hangin ag mamigamig ro panimpo na mi ro na mag pulo-pulo taon man sa murang pinamilya magulo excursion ta muruna galing kun ro iba nato may bangod jaran wa matatarasa ko para pag ano nanda pag pinanga kalhit ro nat mga basura ay doon kita dapat gid man ya pag-aaksyonan ta puro nga jud ag hindi ro masalula ro yung naton nga manggad ro na ron yung natong manggad ag bitaron kita tanan dahil kaya pag-aagi na kung sabi ro gutok nga gutok patong jud maghalin di kara sa may punta to punta harunta ka buabo ta dahil hindi ra lang ro na ro matao ag masyakyan nya naga pahangin-hangin ro na sa atong lugar nga ni makaron manami tourist spot nga ni dapat ay ato man nga amligan rin nga lugar para kita man sa atong banat sa libuhay. May ako nga pagkatunan man nga marami nga lugar ang kapahanginangin kita marami man sa kulong nga Julden. Okay. Dapat natin nga ugaw na tama katungil ka maging responsible man kita sa atong lugar rin na di karo sa atong.
0: Magdaga man kita plastic, ag himoson, ag dayhon, no? Kung hindi ka mo kantigo mag-usoy rin at basurahan, ag una i-dispatcha, no? Dagan nyo pabalik sa inyo, ayaw nyo pag-ayway? Ayaw nyo pag-ipilak? Ha? Ay kung nikita ka mo, diba? Parisan man ka mo, diba? Pangalagaan taman, no? Kung kita mismo iya sa kalibo. Ang mga pangayaw nga ra, mahuya man ka mo nga magkalhit una sa amon niya GT Port.
3: Tama, katulong agil nga ni Haya. Bagtay natin sa sunod at inadlaw nga ra kung makapa-implement ng ibang rato nga Barangay Council. Sari nga rin nga may gabantay rin na. Basta mga tanod natin rin no? Nakikita mo kita rin nga nag-tanod natin nga visibility na nga sa lugar, no? Siyempre, kaita mo natin, kababong tao. Importante may pulis kita di karon ag may tanod nga nagadubantay man sa peace and order naton ag tanod pag naton daya nga problema sa basura sa todo nga dil sabay pa nga maaksyonan nga mas timprano
0: ag gabay pa nga rurayang panawagan naton pagtabing itsang kiri sa problema nga rauna hindi kun paghugaton nya maglala hay may address yon ro monitoring team paganahon yon pabitbiton it citation ticket ag padakop ro dapat dakpon ha ag katudong yon.
3: Tama sa tulong nga bilis. Direktamente ka nag-report lang iya sa atong nga may temporary nga may kalibo public market sa Giyakon para sa tulong birada. Ako man sa tulong nga June sa Bisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong June Kabisilya. Direkta nga nag-report no sana karang nga area of responsibility sa aton nga temporary public market.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Kano pataabi ka kung ging pinaabot ra eh? Bukod niyang itbugat Abril, bukod niyang itabugat Marso, no? Nga mana idol, nagaamat-amat yut amana it tinamad. Nagainamat-amat yung amana ita pagiging burara nga uwait husa nga ginaaywan, ginapilak, ginapabayan ruanda karaunang daya nga mga basura ha? Ay simpre man na observe namon nga kada agahon nga walking kami gadyaging gaagto kami sa Puok ka GT Port ay nakikita man ako among mata kami man ro unang nasasaktan oh. Ay ayang-ayang tama na nga kamit aro maghimos. Ay kung may una man manang manughimos. Aga dapat mana siguro nga striktuhan yun. Durayang mga nagaagturo na nga nagadagat pagkaon nga may mga putos. Nga ruin yung mga putos nga ron ay panghimoson. Hindi nga pagbukad nyo, ipilak nyo ang una, aywanan nyo ang una, pabayaan nyo ang una, ay watat may nagahimos karon wat may nagasunod nga maghimos.
2: Berrada.
0: Ayang ani, naaanad na siguro mana idol, pakipitik abi mana sa kahanginan ag ipaabot sa natungdan ngayon sa gobyerno. Sa aton nga solid waste, ay may aton nga mga solid waste enforcer, pawarangan nyo, ha? Pag-go-go-a man ninyo, ay mabudlay man kung puro ina lang sana sa opisina. Ay bago-bagoon man sa dadong kung hindi sana kasamit silak, di ba? Ha? Bago-bagoon ka mo. Ha? Dapat magpasilak-silak man ka mo, magwarang-warang man ka mo, ay exercise man nun. Maya dun sa gawas. Oh. Ang iyo tilay sanda, bukon niyang itsagahon hapon pati sa gabi eh. Ang pabit-biton at citation ticket. Ah, magkumbuya sanda ita barangay. Sanda ro mag-monitor, sanda ro mag-surveillance. Ag dakpon dayon, ag isuha ticket. Ah, pag hindi, ay kasuhan, pilot kaso. Ah, para hiyawag. Hikibot imaw nga may ana galing kaso, may ana galing warrant o bares.
2: Berada.
0: Ah, magod niya ni sa violation nana sa pagkalhit it basura. Ah, mga katudo para kita tanan madisiplina, kita tanan maawer pag-abot nato nina, kanya-kanyang himos kita, kanya-kanyang dispatcha sa mga basurahan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Wa man akong ginahambal nga pangayaw ha, eh basi may tagaiya man sa kalibo nga burara man pabaya man ag dogyot or dogmon nga nagakalhit ko anda kara nga basura.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Obrahon aberon ko aton ni gobyerno, panamion. Kita man do nagasalaula hinano karon.
2: Todo
0: dapat
2: berada,
0: alagaan naton ay para katon don, di ba?
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ada 6:19 aton nga oras, agroray nga oras ginahatod katon itta PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako ha, sa dugang pang mga balita, dugang pang mga informasyon, at siyempre, dugang pang mga isos na upang doon, balikan ta, pagkatapos si Jamagara.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
4: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026. Kape.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape.

0: yung sobrakada nating
1: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
0: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Pwede pagigo sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawa. Walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililima wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati sa programang Todo Berrada.
7: Todo Berrada. Berrada.
14: Si Katodong Rolly Boy Herrera kon agang-agang pa si Katodong Kerber Vicencio ay si Katodong Rinald may special mission may ana makaroon niya ginatutukan, no? Aga standby ka mo ay basi anytime from now ay magasinyas imaw, magasirbato imaw, no? Nga maghatod yun imaw, itabalita riya ka ron.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
14: Good morning, Anay Gali, ha? Sa Pamilya Quintana, Pamilya Magno, Pamilya Rintilio, ina sa Barangay Tambak, New Washington, no? Inaman sa kay Kapitan Miriam Malunusan at kay kaga kay SB member Jojo Malunusan, ina sa Barangay Mabilo, New Washington.
7: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
14: Oh, naka-standby ko si Katodong Kirby Revicencio sa anak na balita.
7: Radyo Todo live report, report.
14: Direkta sa may provincial hospital, patrol, please come in. Katodong Kirby, please go ahead. Patrol, please go ahead. Okay, dali yang paki-check anay Katodong Dingdong, no? May problema gilat a permi hindi naton ma-perfect. Permi gilat a may sablay. Ha? Permi gilat ang inartero haning signal nga haning linyada nga naton mga Katodong. Sa mga nagapanag-iya ita i-trike ang e-bike ka iya sa Banwat Kalibo, ha? Standby ka mo, pamati ka mo, ha? Sa hindi magbuhay. Ay akon doon nga pag-discussionan, pag-istoryahan ko, ay kamo nag-worry. Ay base kon magiging mitsa ba ya kamo? Ita operasyon, ita highway patrol, LTO ako aton nga PNP, no? May iya ho. Ay mismo ro taga LTO, nagahambag, waita blanket authority. Para nga iban, ro i-trike, agro e-bike, sa anda nga pag-biyahe, gamit tong city ag municipal road, ha? Magawa siya mang sa national road ang mga Katodo.
7: Todo Berrada.
14: Naka-standby na si Katodong Kerbedong, i-check naton.
7: Radyo Todo live.
14: Oh, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in. Katodong Kerbe.
1: Katodong Judel, ninahan nga ginapadangat sa atong karang provincial hospital. Rayat nga 24 anyos nga gagaking nga residente at Barangay Tamalagon sa Banwa, Karaita, Tangalan na matapos yung ikarong nga ma-aksidente. No, katulong Gidel, sa anak karong nga ginasakyan nga motorsiklo na KBE. No, ginapadangan sa atong karang provincial hospital, kiino at taga-aga. No, katulong Gidel, rayat karang 24 anyos karang nga biktima sa kususiin. Daganganit MDR mo Banwa, Tangalan, aga imong ni Makaron, una na ka. Admit no sa atong karang provincial hospital, no, kay napag-abot abinato da anak karang pamilya, no, hay sakto gid nga nakakasugod pa gid katong Judel, no, sa andak karang emergency room, no, etraya karang hospital nga ning tawo gid kita kabuo, kita dugang karang mga detalye, no, sa raya karon nga natabo karon nga aksidente. So tawagan na natong datag karang MDR ni mo Tangalan sa natabo karon nga aksidente. So, ang raya matakarang 54 anyos karang lalaki nga residente at kaman si Norte sa Banwa, Karaito naman siya, ay ginrefer matas sa outpatient department matapos ni karon na maaksidente man. So, anak karang binasakyan nga motorsiklo. Self-accident matara katarong dyan, dalawa matimot kasunggaban, raya karon nga nasambitan karon nga gagaki nga rano nga 54 anyos, 735 itagaon, natabo kahapon, raya karang aksidente, no, aga raya karang gin dagay mao na sa aton karon nga bagay pabungan katong nga Judel. Samtang raya mat ang 33 anyos karang lalaki nga residente at manay ano ba Malibanay, Malinaw, no?
14: Banay-banay maton, banay-banay.
1: Aba si banay-banay ra katong Judel, mm. Nakabutang tabi iya Malibanay, Malinaw ta.
14: Banay-banay.
1: No, karang o ba si banay-banay, tara medyo uwa man nganit Malibanay, Malinaw nga lugar. Ba si banay-banay giman si Gorda katanong Judel, kaya karang biktima nga raita aksidente, self accident mga nira, o na karang sa may barangay Biga Amat Anatabo, pero kaya karang biktima nga 33 anyos sa hay residente ita barangay Banay-Banay sa Banwa karon ita Malinaw sa kasisiin, admitted makaron sa aton karon nga provincial hospital katanong Judel. So far, no, dahil at nando mga ginpadangat sa itong karang provincial hospital, halin ka apot agahon, dahil karang sa Kamansi Norte sa naman siya, dahil karang sa Bilog, kina talas 4 at

0: patawhay ag nangin maayos daya karon nga uli be it aklan day karon nga gidal.
1: So, mga pilagid, mga pilagid do nagkadismayo.
0: Mga lima opo karon gidal mga nagkadismayo nga.
1: Okay.
0: Ay pangayo na tondo exacto with karon nga number na nasa atong karon nga PDRR mo. Kabiiro atong abtan ito sa sugod nga bago ko naguli. Ay mga limang bilog lang katulong Gidel na raya karang nga ginatatap itaton karang nga ang mga rescuer agro ato matama kapulisan na halin sa aton karang nga aklan PO ag sa pila ato ng mga municipal police station ay magkapin sa 300 no ka mga police rong din deploy ka BE na katulong nga Gidel una sa palibot itaton karang nga capital site kalibo sa bano karaita kalibo katulong nga Gidel. So paano, dinatan karang mga mayroong balita, magaling sa taong karang area of responsibility sa gapong paraman sa Todo Birada. Ako si Kadoro Kirby Libesensio ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
1: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Kirby Libesensio, direkta nga nag-report no, sana karang area of responsibility sa may provincial hospital, aga kamanaman. Observasyon sa natabo nga final night. Matsa final yun eh. Last night yun kabi eh. Do akla night, no? Tapos yun do okasyon. It atong ikasitinta anyos nga anibersaryo or kaadlawan it aklan day. So congratulations ha sa mga aklanon. Congratulations man sa mga nagprokurar ang naging kaparte ko aton nga ranga celebration.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: I-check abin nato si Katodong Rolly Boy kung may investigasyon yon ag ano gondo malinaw nga balita, no? Sa ratong babae nga ginaaligar, naging kidnap, aging hold up. Ay siyempre, naduga imot pilang adlaw. Ag naduga manduan na karang kwarta mga Katodong nga nag-abot it 850 mil pesos, 850,000 kulang-kulang 1 million. Ano gondong investigasyon itaton nga Makato PNP, Katiklan na PNP, ag kamanaman ko Altabas Police Station.
2: Berada,
1: o hindi ko na itong pagpabuhayon pa, Katodong Rolly, sarbay!
2: Radyo Todo, live, report, report!
1: O, direkta sa may banwat naman sa patrol, please come in! Katodong Rolly Boy! Dong pakiayos nga ni Dong ay uwa umat o Diyos si Katodong Rolly Boy ho. Dali yan. Okay. Sige, patrol! Katodong Rolly Boy, please go ahead. Awa kita. Uwa kita signal. Oh, oy. Sarado abis si Kagawad kahapon eh. Kaya mahina signal Dong eh. Kung bukas na kunta si Kagawad kahapon ay base kon baskog tay signal na mo ni Katodong Rolly Boy. O sa di ba gagawin lang ha, para wat problema ay matsakain na pa kita nakaka-encounter no? Ita problema sa Facebook no? Gusto man kunta naton ay ugaling problemado gid agharon yon iplastar naton do mainit nga mga balita.
2: Radyo Todo,
1: ara na dong?
2: Report.
1: Okay, dali yan ha, ay ma-commercial break anay rin kita. Ang pagkatapos commercial break sa ato niya, pagbalik, itry nato niya mabot si SB member Ronald Marte. Balikan ta si Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Engineer sa ato niya report niya sa segundo distrito, police report, nga kung siin na may ginis po diyan kahapon, itagawag ato niya naman siya police matuhoy sa information nga ginpangayo kadari ang police sa ato niya may mabuhay ta last April 26 pa. Nga nakita rin sa bit nga abandonado nga motorsiklo nga Yamaha RS100. No? Ag ina sa kilid sa kalsada, malapit ayon sa may tulay at barangay Albasan. Ag nakabot man ragani sa itubango di barangay Captain Roydin Perlas. Kung siya ginisundihan niya matapos matbatong information kung ato nga naman siya PNP. But sa to si nga rung tag-anak kara, ay ito pata siya Estad Boracay nagkatrabaho katodong Gidel. Ag ginahugat huwag pa nga mag- report niya sa ato nga naman sa PNP kung naanurong nila naman ginaiwan ito sa Binitit Kalsada kung nasambit nga motorsiklo as reported nga ginaiwanan ko no, basi ko no na hubsan it gasolina o naplatan no? Pero wapat klaro nga information rong

0: pengenuman siya PNP po dahil nga wa parong taga-anak is nasabit man nga motorsiklo nga git aywanan sa Bilit Kalsada ina sa bahay Barangay Albasan tanwa it ano man siya.
1: Ano yung mura nga klasik Kawasaki?
0: RS Yamaha.
1: Kat old abi ko ra itsura abi minko Kawasaki.
0: Oh, ana karang bangko ta gani ay
1: kulay puti.
0: Hindi ah, pinutos rin nga anak ning
1: Strulis?
0: Bimig siya nga
1: Strulis?
0: Oo.
1: Mm.
0: Sako. Oo. Mungkin ayaw na na. Tatlo mo mga. So, kat 9 piece pa ang klase ng motosiklo.
1: Pero importante ka dagagan.
0: Dagagan ka so lang. Huwag ka dagagan. Ayaw na ka na sa Bilkan sana. Oo. Ganihan na lang ito. Bataro ato.
1: Basi naubusat gasolina?
0: Dahil nung ginapanan na. Nga
1: ha? Aginaiwan lang ta?
0: Aginaiwan niya ta.
1: Ay sa kamahay makaroon it gasolina. O galing kung ako rin taga na itikod ko tayo moro na ikanugon ta kung aywanan mo hisikwat maghibaligya ta.
0: Waman na ka pagtagaan at siguro ka lang mo ay sino man manar mag-interes ka naman ang
1: ay abaw sino rin ka-interes dahil skrapan kundi mo makwartahan doon.
0: Pagkilo ron.
1: Iperkilo mo imo rin tanawang tagaling.
0: So, diba? Yeah, tama ka sa kustudiya. Yeah, maka sa kustudiya. Kung ato nga naman siya PNP, ginawa itong pag anturiya itaganat sa bitman nga motosiklo ka ito, Don Gidel, para nga matawag lang ka kasi mga disposition. Samtang, what a report to sa bahay it maka, ano, malinaw, ratong natabo sa banay-banay ng isang ka-self-accident, ka ito, Don Gidel, basta safe accident, laban-laban abi ay diretso tabi sa ospital. Pinadagaw na ta, pagkaulay sa nata assistance sa ating taga MDRMO for transportation. Pero wala tayo gagi o nag-coordinate sa ating karang Malinaw PNP. No? Ay na double check mo nato nun ito sa ating nga Malinaw PNP, mismo rin sigulanan rin Staff Sergeant Elidan. No? Sometimes sa Manuay at Makato, no? Hindi at sa tangalan na tabo at katunog din del, o na tabo isa ginasugin niya sa Tamalagon.
1: Mm.
0: Baong din rin Tamalagon agdumga. No?
1: Uh-huh.
0: Sa na tabo, rung natambit niya self-accident man. Waman ganit gin-report niya sa ating nga Makato PNP, karang daya at aga-aga, makarong agaw niya gin-report, agin-respondihan, agin-katulan niya sa aranda nga rung mga biktima, ay nautagin daya sa provincial hospital. Rung involved ka na sa kamotorsiklo man, aga di pa ma... Sayuran ko si Inmagalem, turo gina-investigaran ra, pero ito ating police officer, or officer on case nga si Police Staff Sergeant James Panasas, aga magkapanupay na sa atong provincial hospital para magkandagmat ng kakasibo nga investigasyon. Sa piyak ka bahin, wapagin ito pa, no? Namurgan na hamba natin sa fishing expedition, rung aton nga mga otelado at mga development, no? Rung aton nga Altabas PNP, sa aton nga pag-check kahapon-hapon, agyaman sa aton nga Makatok PNP.
1: Duda ko man ako kara, basi may ibaon nyo man sa limot ra.
0: Pero may napatihan kita nga, matya may ginapahaon mo aton nga Altabas PNP, hindi ko ang madisclose, no?
1: Mm.
0: Ay, siyempre gamit ng resources ko aton nga Altabas PNP sa pag-follow up kara. Ag kung madagwa nga nang inigiti, burong nga natabo nga hold up, pag-kidnap. So may matawag kita kara nga disposition kita arong aton nga Altabas PNP o dahil nag-i-port like, itanda gamit yung resources it aton nga gobyerno para matutukan rin nga sabit nga alay soldap ang kidnap nga at the end of the day nasayran nga wa galiit may natagpong soldap ang kidnap kaya totoong nga detail ito yung pinaka-latest nga nabuo natin nga information but sa makaroon wa galiit konkreto kita nga may na-establish.
1: Ay, dapat kaya kung ano gitman do dagagan ay magahimo init ta conclusion no conclusive bro aton niya autoridad para waut saligan
0: so itaw na to doon no nga haiga sa aton nga mga autoridad kay manrong lead police station kada nga nagkanta kita at investigation mismo rong ibay pin for into timeout nakita reyang nasabit nga ginaligan nga ginkidnap ang ginhold up katodong Judel sa Banwa at Altabas. So meaning, nga rung nga nag-lead ka rin pag-imistigar mismo, rung ato nga Altabas PNP with in coordination with the Makato Municipal Police Station and likewise, it ato nga Malay Municipal Police Station katodong Gidel.
1: Mm. So, dapat i-consolidate yun nanda para i-capsulize nanda kung may makita gidman o kunuwa para i-terminate nandar investigation.
0: Oo, doon man ganit rin ato nga ginapananaw, no? Na posibleng nga matabo katodong Gidel.
1: Mm-hmm. Para at least mahimos yun do panghunahuna, no? Aga makataot konklusyon do aton yung otoridad. Nga maura tagali ro na tabo. Dapat karahay makita natun do nga. Tagratong yung tawa na ita pangbayad sa baboy nga ito allowance. Dapat na ito makita at interviewon.
0: Ay, ito na nakaulit ato sa Mindoro eh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, basi makon iya baga sa andang stakan sa kwan, makato?
0: Ay, wow, nagis ko ila tabi ito ang tapos ang guwama. So, doon nga matlas, iba't ino yun, nakaulit tabi, guwata kabalik iya.
1: Mm.
0: Posible nga nakaulit, rung... Itong mag-asawa, basi ang nanay, basi nakabalik ko sa Mindoro man. No? Mm-hmm. Ayaw agit at labot, anabok itang information kung sino na lang makaroon yung mga whereabouts, no? Katulong detail. Ag, reported link, masyawa o tama na tulad na nga stockyard. O tama na ubos yun, nung anang
1: stock. O basi yung nagapaliwaliwa to sa Mindoro dahil sa natabo, ah?
0: Ha? At tao yang, hindi ko alam ba.
1: Oo, ay mauli gilang ro, nagmagpaliwaliwa, ikta-iktot sa ndabok at sa nataga-iya.
0: Oo.
1: Di ba? Plaski mo kung magpaliwaliwa ka, naulik at kapis. Di ba, dong? Aman, hindi ko isaira doon. Ay, ginabutang mo sa imong lib kung sin ka gagto. O. Kung mat sa gusto mo nga mag-isagahano, nasaka ka man sa bukid makato.
0: sa bukid tralala.
1: Oh, sa bukid tralala. Pero kung gusto mo sa syudad, naus-us ka sa banwa. Oh.
0: Layo na ron.
1: Sa pilang ay, adlaw, nga, mapakalibo ka yun. Tao sa sunod, yun sin ka na pukon ka na.
0: Ay, manami ganing nowhere to be found to permit para hindi ka manakapan.
1: Eh, paano rin mga parcel gaumang taro ko sinideliver? Ing parcel...
0: ay sa ship house na i-deliver.
1: Mm. Ship house. Ga umangot aro imong parcel kara.
0: Ay ato na to sa El Capitana, pwede yun doon.
1: Ah, eh, pwede mataron. Nano may gahugom pa rin na sa banwat naman siya, may iliniton pa ina makaron? Ina kay kagawad, may iliniton pa?
0: Malay, pista. Malinaw, pista. Ano man siya, pista. Wag kita kut may naguman makara.
1: Parihas malang kita ay wag man kakot may nagimbitar, ah? Katodong Rolly Boy.
0: Muna ganay pangutana kako ni Katodong John Kabisiga. Ay nano matisahan kita. Ito oh tabagong kimo. Tawo ko nagpamisa sa kapon ay ikaw sa ito pamisa niya sa banwat naman siya. Ay, kung baka na iwan ang problema yun, ay agang-agang na kumamisamaan. Ay, naghantol pa kita ng programa kahit na kahapon at tunog yun eh.
1: Mm.
0: So, gani ang agang yun. So, di mo lang katanong yun nila. Ito na naimatog yung mga initial aga mga follow-up. Akali na sa itong area of responsibility. Live nga nag-report niya sa naman siya police station para sa Todo Berada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live. Report.
1: Abugid niya salamat Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa May Segundo Distrito, Kuaton, Karanga, Provincia at Aklan. Standby Katodong Rinald, ha?
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod kato ni former barangay kagawad Mila Innocencio Taiko it Nyubuswang Kalibo Aklan. Good morning anay kay Susan Villanueva ag kay Idol Kapitan Vic Mandal it akaano no kay Juwide abaw nagapamati gid makaroon nga Sabado Happy Saturday katodong Judel Rentillo hamba ni Juwide ni Mamang Jo no. Kay Leonardo Boying Abayon Igos, good morning. Kay Jean Makabantad, Asalalabatan. Kay Nining Abuno Villanueva, raya taruwat pagniwang ay permit ang may abuno eh. No? Aga kama naman kay Kagawad na Michael Villanueva Sulina. Kay Efren Flores, kay Karin Mayor, kay Nilson Tana, yung GT Port walang basurahan. Kasi meron man pero ang layo. Ay, utuhutan mo ron nga makapila ka kung si Inbanda Rubasurahan. Nakakaabot nga ni ka mo sa GT Port. Rubasurahan pang una malang sa unahan. Ha? Una malang sa GT Port. Isipa ba nga? Halin ka halimbawa sa Puis, nakakaabot ka nga ni. Halin ka sa Mabilo, nakakaabot ka ngani. Halin ka iya sa Banua, nakakaabot ka ngani. Halin ka sa Numansya, nakakaabot ka ngani Chitipot. Ruba surahan pa, hindi mo hiabot. So, ayo tatag, tinamad yun taron. Wakunot masurahan sa Chitipot. Kung may una, magayo. Ay, nakakaabot yan ikaw mo Chitipot. Masurahan, hindi nyo maabot ng pilakan. Ay, nanugot ang mentality ang rason doon. Kay Jinjin Mary Cipriano, ha, good morning. Kay Bibian Macalso Andrade, kay Amalia de la Cruz Obiaga, kay Marvin Antonin Tindan, ag kay Mario Toria, ag kay Justin Alcasarin, kay Bing Nalika Torre, kay Randy Ranza Santisas, ag kay Bingay Almano, no, ag kay Nong Gido Reyes nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagan. Ang sa aton niya pagbalik, ha, kung agang-agang si Katodong Rinald, i-check na to si, si SB member Ronald Marte. Oras sa Pilipinas, may 57 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 sidikahon. Agroray nga balita, ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Nag PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Diyaman Karan.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer, Relax Sarap na. Drink responsibly.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
9: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
8: Okay.
9: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
8: So, tinake ko ninyo yan?
9: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
8: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
9: Siguro mga 1.5 months.
8: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
9: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
8: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
9: Senator Inahe.
8: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
9: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Cheers sa barkada nating Night shift!
11: OT!
10: Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio!
15: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! DTX 500! Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
19: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
20: Huwag na yung katawa. Walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulong ko.
19: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
20: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
18: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
21: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
22: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
23: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimawag sa gihapon pa rayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
22: Todo Berada. Berada.
23: Good morning Anay Gali ha kay Loserio Serge sa Tubang ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Kagawad Inday ay nagapamati man. Okay, dali lang. Dali lang ha, ay haraho. Aton nga istoryahan anay. Rurayang arang statement. Ita Land Transportation Office or LTO Banwa ay bangod naging issue abi ko kano nga to eh. Although last year pa eh, no? Ay nagailinabo ko. Nagsama karon ay mabakay nga ni Rurayang e-bike ag e-trike dahil sa kamahay ko gasolina ag dahil man ko kamahay it diesel. Ha? ay gina-question nga ro e-bike ang e-trike, anong permit dapat may una para sa paggamit ang mga katudo. Now, according sa LTO, sa andang pagklaro, ha, uwasan da ita blanket authority para iban or dakpon or ibawal ro mga e-trike ag e-bike nga mag-agi sa city or sa municipal road, mga katudo. Hambag it LTO, raya nga mga e-bike ag mga e-trike ay magapabilin nga pre to operate sa mga city ag municipal road. Pero restriction yang nga bawal isanda ay sa national road. Kaparehas man baga i-tricycle, nga ro tricycle pwede man sa city or sa municipal road or barangay road. Bawal man sa national road. Mat sa parehas yan eh. Ah, mga katudo, no? Do restriction. Ayaw galing, ay. Mas mahaba-haba pero national, agwa mat ibang agyan, white alternative road, what alternative road. No, nga mausoy kapat imo to sa interior, manggapos-gapos kapat imo to mga katudo.
22: Todo berada. Berada.
23: So klaro gon ha, klaro gon banwa ha, nga white blanket authority ro LTO kon una kamo sa city or municipal or barangay or provincial road, only nga ginabaway kamo hay sa national road, pwede kamo nga dakpon mga katudo.
22: Todo berada. Berada.
23: Si SB member Ronald Marte sa pihak naton nga linya. Hello sir, good morning.
0: Yes, good morning ng team mga katudol Gidel. And good morning sa matin na karoon sa
23: Radyo Todo. Oo, sa Radyo Todo sa programang Todo Birada. Now, SB Ronald, mabuo yung ako itimo matang opinion. Ay roaton nga local government unit itbanwang kalibo agraya ha istoryahan during the ELA meeting. Sa pag-discuss at pag-resolbar itpila ka mga issues na to, no? Iya sa Banuat Kalibo, like ko bagong tindahan, ko Rayang Memorial Cemetery and Crematorium sa Mabilo ag iba pa ang mga issues and project ag programa, no? It aton nga LGU Kalibo. Haistoryahan, abi, so ano rin imong reaksyon ay matapos nga haistoryahan nga magabutang or mag-appoint, no? Mag-designar. Ita spokesperson, ruaton nga Banuat Kalibo para nga may mga taga-sabat yun sa mga issues, no? Nga nagaputos sa Banwa ita Kalibo, no? Raya ko no, hay si Attorney Aaron Molina, no? Sa nabuo na akong information sa imumang mga kaibahan ina sa konseho, no? Ano rin imong reaksyon kara?
0: Well, depende mataron na bi sa ato nga chief assistant, no, or kay Mayor Jerry Socro, no. Because kung may ana mataron gina-appoint nga spokesperson na, no, sa nga na bi ni Attorney Aaron Molina, ana nga executive assistant to, no, ay ana mataron nga kuhan, diretso mataron. Because tanan siguro mga so yan, with regards sa opisina ko aton nga mayor ay imaro nag-sabat o imaro spokesperson para karon. In the case of Sangguniang Bayan, di man pwede abing imaman do maging spokesman na yung Sangguniang Bayan, no? Siyempre, ibang mataroan na karon ito. Ibang mataroan ng trabaho executive, imaman do ang trabaho
23: legislative.
0: In our case, bilang Sangguniang Bayan member at Kalibo, no, ay siyempre kung pangatanon nabi kami with regards sa amon mga komitibang ginabuitan, no, at kung ano ang issue regarding mata sa amon niya komitiba, ay pinita kami kasabad doon ay because nga pangatanon na mata ay related mo sa amon niya trabaho bilang Sangguniang Bayan at Kalibo.
23: Pero sa nabuo na akong niya information, ay matsarayang pagbutang ra kay Attorney Molina ay para nga ma-limit kuno kamo, no, nga mag-tilinaot statement or pahayag sa pila ka mga isyu agud sambilog ang kunuro boses baga SB Ronald, ano rin mong reaksyon?
0: Well, depende naman sa issue, katulong Judel, no? Siguro kung the issue ay related mata sa trabaho iti executive o sa opisina ni Mayor, ay that's the time nga roan ng appointed nga spokesman ay imaro masabat in behalf sa ato ni Mayor.
23: Mm.
0: In the case mata at legislative arimana,
23: pwede matakamo.
0: Kung issue mata ay sa sumulang bayan, ay pwede mataro ato ni Vice Mayor karon do magsabat, no?
23: Mm-hmm.
0: And kung related mata sa among trabaho bilang sa gudang bayan, pasabi man na aro issue abi man na infrastructure, no? Ay pwede mata yung pangatanaon karon do chairman sa committee on infrastructure nga imo magsabat. And mm-hmm. Now, in my case, ako abi man na chairman sa tourism at related sa tourism do issue o problema, ay pwede mata ang kasabat karon doon ay kung ano matala akong opinion bilang chairman sa Committee on Tourism o Business Order o Economic Enterprise. Pwede matawin ni Mao.
23: So, uwa it magain sa pag-appoint or pagbutang ita spokesperson kung una agat ano sa pagsabat under the office of the mayor ag hindi iyang saklaw ay iba matano o ana ita sangguni ang bayan, no? Ay una man matodro inyo nga vice mayor ang kamuron nga mga miyembro ta konseho, no, aga hindi ta matabo nga malimit, no, kasi may una makon niya mga resolution ordinansa nga dapat kamo mismo ron magdepensa.
0: Yes, that's correct. Paano ni mo madepensa the issue kung the issue ay related sa imong trabaho, no?
23: Mm.
0: Or the issue ay related sa imong komitiba.
23: Mm-hmm.
0: Ay natural gila nga sabton ni mo ron kasi kung may nga hindi mo pagsabto na yan ba tao na naman man na si ano nga nga mag-graduate committee bago
23: gahilinipos man lang manam membro man manat for peace. Oo,
0: isiwan kita at membro at for peace
23: kapag sabi for example sa isyo nga ratindahan sa isyo nga rata crematorium ay roon nagpa-implement ka is the executive so kamo pwede nga dumistansya nga magtaot mga statement di kara sa mga issues nga nagatuhaw.
0: Well, when you say crematorium, abi, for example, the example mula ino na, ag kung the issue abi ay sa mga pag-construct, no, ay siyempre natural gilang kung do issue ay hanungod man na sa executive o kay mayor abi man na, ay that's the time nga pwede magsabat ka lang doon ng spokesman, no?
23: Mm-hmm.
0: And kung pwede mataka mo kay direct pumunta na ka ron sa may municipal engineering office or andang head ka ron or andang chief, no? Pasabi mo na kay Engineer Ami, ay pwede mataka mo ka pumunta na ka na ay although under sanda sa office of the mayor, no? Minimum mo ron. But depende abis sa pumunta na ron yung mga katulong Judel, no? Kung bagahay, simpi hindi mataka pwede kami nga mag-issue statement kung related to sa trabaho at mayor, no?
23: Uh-huh.
0: For example, hindi ba ron? Pero kung do pangutana, kung nag-agi man yung matsanggol ang bayan, hayaan hindi kayo magsabat ka ron, no?
23: Uh-huh.
0: Kung mga anong mga issue with regard sa among trabaho o sa among komitiba o related sa sanggol ang bayan.
23: Kasi
0: sitrado tabing kando the executive at legislative.
23: Kapareha sabi man na sa issue it kalibo memorial cemetery at crematorium, no? Ay matsa nagagawara nga uwa kaagi agwa ita resolution of endorsement sa sangguni ang bayan. So pwede ta kamo karang umintrag magtaot inyo matang statement.
0: Yes, kasi may power mataro sa sangguni ang bayan it kalibo, no? Or kung ano man nga plano ni sangguni ang bayan, no? Nga magpatawag.
23: Hmm.
0: No, it na yung kung ano man doon nakikita naman medyo may kamagahan ay pwede na may ipatawag rin kung sino. Kasi din doon ang mga trabaho eh.
23: Pero totally akaon, mangutana lang man gid ako. Nakaabot yun kinyor o petisyon ita mga taga Mabilo?
0: Petisyon
23: sa crematorium at sa sementeryo?
0: Actually, ay na yung medyo uwa pa.
23: Pero gina-expectar ninyo, aware ka mo sa sangguni ang bayan nga may una makaroon nga petisyon?
0: Ah, yes, because nababatian man namin sa radio station nga ginambay nga makaroon abi, no?
23: Mm-hmm.
0: But depende rin sa complaint, abi, katulong dyan din, no? Halimbawa man, may andang nga complaint, no? Nga paabot sa sagirang bayan, ay talakay naman doon, agipasay mo kung kanyo nga kumitiba na nabilong ruroy nyo ron.
23: So meaning...
0: pwede naman...
23: meaning, haom kamo. Haom kamo nga batunon ag talakayon, noro bugat itareklamo.
0: Ah, yes, of course. Tanan doon yung isyo, ay pwede. Depende rin ko, no, anyo nga kumitiba, kung kanyo matupa ang kumitiba.
23: Mm-hmm.
0: Ay, talakayan niyo tayo. Hindi man pwede nga hindi. Ay, because kami mandubalikan ka rin kung hindi naman po talakayan doon.
23: Oo. Ay, siguro gahugat man it resulta ro rayang mga nagpetisyon nga hagos dewang gatos nga mabilunon may kaangtanan sa pagtindog ito yun niya rin niya proyekto nga wa mag-agi kuno sa tamang proseso aga aros ang bilog ro public hearing or consultation sa mayoriya, no? SB Ronald Marti. So, hugaton ta lang siguro kuning kaso nga may submit gid man kinyo una, so bukas kamo para mag-conduct it investigation or inquiry di kara sa isyo nga ra it mabilog kay sa SB Ronald Marti, sir.
0: Yes, tama karon katulong Judel. Because kami abi, no, ginili kami it kalibunhon ginbutang sa sungalang bayan para kami rubosis it mga tao, no, yan sa kalibo. Hindi abi pwede rin nga pay puson kami or busang rin itangon nga sa para hindi kami mag-apply, no? Hindi na pwede rin maroon nga rin. That's the reason why nga kung may una nga complain, no? Halin sa pumuyo, ay amon ang talakayan doon. Hindi ba pwede rin nga diktakan kami?
23: Hindi na pwedeng pahipuson kamo ang hindi na pwedeng hambagon nga magpahimunong kamo ina sa binit.
0: Hindi pwede. Hindi pwede nga diktahan kami because ginili kami at kalibon noon para kami rin magtanaw kung tama aga saya, no? Hindi pwede rin nga magpinasugod at kita pirmi.
23: Ikaw is Beronald kasi may... Ikaw is Beronald kasi may naka-istorya ako nga miyembro at sanggunay ang bayan nga ginatawagan na ginahambagan niya hindi yun magpina-interview. Ikaw hatawagan man naging hambagan niya hindi yun magpa-interview?
0: Oo. Oo.
23: Ay kung may makaroon ka, may encounter, ano rin mong reaksyon?
0: Well, siyempre, bukod tabi ako, ginabuitan sa ilong pagbinirahon kung sin gusto, ay bukod ako maroon eh. May prinsipyo ako nga tao. Ang mga nga ni nga, may tinundugan ako, hindi ito pwede rin nga na uwa. Pero kung sobra-sobra ito nga rin, ay hindi ako pwede nga may ang paipuson ka rin, ay naghahambal ito ako basta sa kamayaran yung pumuyo.
23: Okay.
0: Whether maakisan na ka ako no, ano, basta akong palindugan ay para sa kamuhiran ito na.
23: So may mensahe ka sa mga petitioner?
0: Well, ako niyan siguro ay iyan mata kami sa ngalang bayan, haumata kami magbaton at mga complain, no, kung ano man doon bukod niyang sa Mabilo o itong siin nga lugar, no, haumata kami sa pagbaton at sa pagtalakay, kung ano man do issue, agad try masolusyonan imo. Doon ba mong karoon nga mandato.
23: Now, SB Ronald, matabok ako sa bagong public market. Ginaugan man kami ita pangutana iya ko mga vendors ay Mayo gon. Makahalin ba garayang sa bugan it Mayo, SB Ronald? Update yang?
0: Well, doon yung pangutana ka ako ay mayang sa isyo tindahan kung makahalin or hindi ay ako mismo gambang hindi pata siguro makahalin ni Dayang Mayo because nakikita ko adlaw-adlaw yun ako gagi agaw na hapon nga medyo mahina ro trabaho makaroon.
23: Mm-hmm. So, wa pa kamot piho man or information kung mga san o gid?
0: Wa gid. Dayang nga liberasyon ka to katulog Judel, no? Nga, many times na ako nga ginhambay ron kanda engineer Ami, no? Francisco ito ato ng municipal engineering office, no, nga dapat ay exact date may allowance dapat kasi that time nga ni nagambay sa nakatong December naging February ay haraw nga ni ginobra na ng Mayo
23: that time
0: nga ni nagambay katukanda dito mga kung magano mahuman ni February ay wagin man ako nagsaga ambay po kayo na ako na yung mga basi mga kung posible mga April or May, no. Pero until now, ay,
23: wa man. Wa
0: harun pa gani. Okay. Wa pagid, medyo malabo. Pagid, ay mayo ni kita makain. Mm. Mayo dos ni kita makain.
23: Now, sarayang natabo nga ra, nga problema, may dapat ba yung basugon?
0: Well, para ka ako na yung Office of the Municipal Engineering natin.
23: Aman.
0: Sandaro gin, dumay mandato karon niya mag-monitor sa trabaho.
23: Mm.
0: Kaya nga naging tawag ng Municipal Engineering Office eh. And many times mo namon ginahamba rin sa Sangilang Bayan, no, during our meeting, andag itang dapat nga i-monitor ito sa turon. A good side sanda ko dagagan ko trabaho una sa tindahan natin.
23: Mm.
0: Kasi kung what monitoring doon, ay unat-unat na guwa ko. Anong doon ang guwa rin, unat-unat imaw, ay because nga ni wala monitor. Kasi once may monitoring, abi, pwede at abi ni mo isugat doon sa notebook ni mo nga, hararo, dapat trabaho sa rin ng adlaw, the next day ay haraguman sa piyak, haraguman sa piyak.
23: Okay. Agad
0: na idea sanda kung saan kita pwede matapos.
23: Sa plano, kasi, sa plano is Beronald, duraya nga rang revision it mga stall, dayagin man da o maisot ikumpara sa plano?
0: Dindo na yan nga, huwag itabi kami idea ka ron because during the time na ginobra ro plano ag na yan ginumpisahan mo ni Mawahay, huwag may kami naka huwag makumbra, huwag na huwag hataw ka mundo, program of work, agro, design mo ya. Get doing yun, mga floor plan na na, whatever. No?
23: Pero so, dapat yun, man nga, tawan kamot kopya?
0: Well, siyempre, usually rin nag-agree mo at Sangilang Bayan. Eh.
23: Uh-huh.
0: So, dapat yun manabing i-present it mo yan. Agad to, hay, what magiging problema? Ano pa about sa, kung mayroon naging man, hay, kasahid kami kung ano rin nagkakatabo.
23: At siyempre, kung king agi raya, ay may una kitang mga engineer, di ba? Makasuggest pa konta, Kamrasman Kinyo, no nga, nakagubot man sa construction.
0: Yes, remember, yung chairman sa Committee on Infrastructure, no? Ay, civil engineer na ni Mao, naging municipal engineer na ito ni Mao.
23: Oo.
0: Ay, agro vice chairman man ito, ay contractor, ag civil engineer man.
23: Mm, si S.B. Rex Bautista. Mm-hmm.
0: Yes, it's very exploited. Sa engineer doon, imaw ang contractor. Abota ka rin doon mga building na ginpaubra na na.
23: Okay, now.
0: Ako man, ay, may experience man ako. Pagpaubra na ako't bagay. Pagpaubra na mon it. Amon itong mga intra sa barangay naman sa Puok ay naging kapitan ako. Ay may monitoring ta ako karon. Sa'yo ako kung ano dayagan.
23: Okay, ag, now.
0: Sa'yo man ako mag-estimate. Sa'yo man ako kung ano dagagan kung saan kita matapos sa construction.
23: Nakabati kag nakasayod ay makaroon nagagawa nga hindi ta mag-obra si Rotaplex no kung mukunta to taga LGRO magastos sa revision?
0: Wa ako nakasayod. Siguro yun po talong ni Ronel ginapoint ni Mio nga spokesman.
23: Dahil si Attorney Molina no kung pwede ni mga magsabat no? SB Ronald.
0: Correct.
23: Okay. Sige. I-deeper lang natin doon yung bagay no? Ay ato lang ipangutan na rin sa spokesperson kung pwede ko naging tawanyot blanket authority ni Mayor nga magsabat sa tanan niya mga issues, no? Magod nga ikaw ro, Committee on Tourism, ag sa katupang kapitan ka, hasta nga nag-SB member, no? Aga sa milog sa nagduso, kuro yung atong tourism site sa Puok, no? Kano pa, ging paabot yun ka kung do problema nga ra sa basura, no? SB Ronald, no? Mat sa pabalik-balik lang, no? Nga may nag-message nga ni Kena nga, uwa ko not basurahan do GT Port, kung may una man, ay magayo, hambay ko nga ni, nakaabot nga ni kamo sa GT Port, do basurahan, hindi nyo maabot, no? So, ano atong ubrahon para ma-maintain natin do cleanliness? Hambay nga ni tiba, dapat siguro man na, do solid waste, do monitoring team, pabantayon una, pabitbito ticket, at patikitan do rayang mga nagakalit, is Ronald?
0: Well, actually, hey, kabuhay-buhay na akong ginahinambar nga rin nga pag-training atong mga enforcer no, sa solid waste management. So, may andan mga gin-training ka rin. Doon naging problema, abi, ay wapat implementation. Dapat, abi, in every barangay, itong mga gin-training nandang ito, tawanan da citation ticket. agad sandaron doon mag-monitor o sandaron maglibot-libot para mag-issue ticket sa mga violator.
23: Mm.
0: In the case of doing your own port, may mga amon ka rin naging butang mga basurahan katutong Judel. In fact, kung nagtao pa nga ni ka rin it mga drama, pero daya nga lang tagana it may nga Pueblo de Panay, no? Na may anda ka rin yung mga drums nga gin-ubra nga basurahan una. Gin-distribute naman eh. In fairness man sa barangay po, si Kapitan mismo, Lodi Pinos, ay may anapas ka rin gin-ubra nga medyo ano nga lang hubutangan it na yung basura. So naging problema abin natin, dumatawot ang arang mga nag-aagto na, ay nagkapilak at pinaumang mga pinadapo, siguro dapat abi, kung nag-aagto ka una, nag-kaon-kaon ka mo, may mga daga ka mo ngayon ng mga kung ano una, nga basura na yan ang guha, ay, hindi po, no, nag-iuli sa inyo, hindi pwede nga iwanan rin una. Ay, mo nga ni, no, kung naman abi, ay, dutawo man doa disiplina, ang basura na rin ng gobyerno.
23: Do yun yan, eh. Naging obrat gobyerno ron nga dapat man kita una nga nakapanipugos aga naka pamasyar ay alagaan man ko ta naton, no? Ero mga tawo ta makong agtuuna ro buko matanala lo nagiging burara.
0: Ay yes, matodo ron. Tama man buko man itanan pero may gaban kita ay doyon. Aga dapat do may mga establishment man una ay i-remind pirmiro mga nagabakal una nga basura ninyo ay hindi kalat ibutang sa tamang butangan or ibalik ninyo rin yung basura yakamon ay kamilat ang nag-pila ka ron.
23: May idea ka kung pila ka mga garbage bin may una kita sa GT port?
0: So, dati abi ay mga more or less mga napuro ginbutang na muna na karon. Siyempre sa kagapad-japad ka ron ay ginamat-amatan mo lang ni it taga ng Pueblo ron ginambay na nakarandaan ng tao na nga pabasa may bakanting nga drum at doon ima ron
23: agobrahon nga basurahan.
0: Basurahan.
23: Pero importante may basurahan kita, no? Espero na do importante may basurahan kita. Bahala na ang tao mag-disarte kasi nakakaabot nga ni Macon kamuuna sa GT port. Ang basurahan, di nyo maabot para ikton nyo ipilak ang basura nyo?
0: Kami, katulong Judel, no? Nag-aagto man una, no? Kung may bisita ako, kung may amon nga medyo kwan yung mga pamilya, no? Mga una kami kaon-kaon, banding-banding, no? Ay pag uli matalamon ka, na ginahimos matalamon na among basura, uli sa amon matana. Wata naman o na ginapilakan.
23: Oo, oh, kung so, nagayuan sanda, ay pwede man nga kung may inyong mga plastic silupin. O na ina nyo isugod, nagkikargan nyo, ginto nyo ihaboy sa inyo, di ba?
0: Correct.
23: Ah, hindi nga ihambay nga, ay kagayo abimana ro basurahan. Nakaabot nga ni Macon kamo o na sa GT port. Basurahan niya ro kung siya nahamtang, hindi kamo kaabot.
0: Ako nga ni katulong Judel, na kung nag-umum ako at Dulce, o kanoon na, agwakot nakita ang basurahan, ay ginabutan ko sa akong busa, ang paguli sa mga hirika to, kay butan sa basurahan naman.
23: Uh-huh. Okay.
0: So, ikaw mismo dapat disiplinahon di mong sarili. Pero kung kita tawa disiplina, maskin siyeng ka to, tutanaw ka ating kung tawag, ipilak niyo mo ito, ay bako na tama ron, simple. So, dapat ay katunan mismo disiplina. Bako niit basuran na natin ng gobyerno ay because sa pa, Ruimo in pila ka ron ay may imot ang kuwan niya, ro tao, ro ratot ang kuwan, ro maghimos pala ka ron niya.
23: Tama!
0: Magalimpyo ito sa daron, kung ano una.
23: Oo.
0: Galing, kung naman tayo, nag-uwi nga niya ako ka ron, so, kay Kagawad Larry o na imo chairman sa environment doon, ang ro mga tanod na ito o na, no? Si Kapitan ay kung naman nag-silig-silig o na nag-limpyo man. Ay, nag-uwi ito nga niya ako kanda ka ron, ay limpyohan nanda. Pagkatapos ay pagkahapon, pagkaagaw po na haroon yung mata yung imaw.
23: Dumayad lata siguro kara, no?
0: Ayun na, kapila ka rin. Saka iba, paglugar.
23: Dumayad lata siguro kara SB Ronald, ay magod may king train man do aton niya taga Solid Waste, sandaro magpanguna, with the help it aton niya mga barangay, agtawan sa citation ticket, ag magpang ticket, magpang dakop.
0: Ay yes, kabuhay doon yung mga...
23: Doon lata siguro, Brahon, magpang dakop.
0: Legal ang barangay president ako kato, katulad niyo din.
23: Huwag kita't mahimo ka rin. Pag inisturyahan niyang natunday, huwag man gihapon kung huwag bagat ginatawag nga kamay na bakal, is Ronald?
0: Correct. Tama hagin. Doon na dapat kamay nga bakal din man.
23: Oo. Aga, pwede mo rin nga ipaabot no, sa sangguniang bayan, agad makoldo atensyon, no? It solid waste. Agad do barangay maapuya kanda, no? Tawan sa nauna tanod or kaibahan paro pulis. Mag-ubrat composite team.
0: Yes. Actually, hay, dapat abi ka rin ay doon nga naman na ako yung force multiplier kung taro mga taga-barangay na ito, no? Para ma-impose na ito in sector o ma-implement in sector o ato nga rin solid waste management ordinance na ito ma-implementar it in sector. Maro, ginamay abin na ito na ito na pin-enforcer ka rin sa MDO, medyo apat na lang sanda, so kulang imaw. Ay mo nga nilang nga at that time, nagkukula kita at resolution ka rin para na yung i-ano na ito nga ito si Mamining, no, nga na yung magkaroon nga ni it, mga force multiplier nga taga-barangay, agad sanda mismo, sanda barangay, sanda man mag-issue i-ticket. Kasi hindi man sanda basta-basta rin ka issue i-ticket, nga uwa sa mga hatrain kung ano rin mga ordinansa regarding di karon ag uwa man ito ay nugot do LDU kalibo.
23: Mm-hmm.
0: Maano dapat karon.
23: Okay. Sige, daya malang mando ako, no, agkabay pa nga may solusyon ag mapinuslano, no, especially nga protektahan taro aton nga ron nga tourism site nga ginapanami, no, ina sa Pook City Port, ag hindi nato pagbabayan. Is Ronald nga isa laula it ibang tawog ang mga damak nga mga tawog mga tamad, no, nga magagtuna nga andang atang iwasag kalhito ng daruan ng basura.
0: Yes, naila man kung ta kita katulong judel, no, nga panami ka ato nga banwa gusto na ato naging manami sa pamantot mga tao ang cleanliness o galing ngayon mga damak na mga tao nga wat maubra ay una kita baga. So, dapat na siguro kita nga mga tao maging vigilant man kita may makita kita nga mga nagapilak basura ay hamburga na ito nga hindi rin karoon ay sa plastic ay uli sa inyo. Agad to ay maka kung masandang ay bawo ito hindi rin karoon magpilak. So, mawag ba kung ta? Okay na nga natin sa kooperasyon ito atong pumuyo ng kalibunan.
23: Okay. Sige. Kung may una nga nagkabaga ka-picture nyo, ang itaw kay Isbe Ronald, ay bala si Isbe Ronald mag-identify, ipatawag na sa barangay ron.
0: Yes, tama, Ged.
23: Okay. Sige, salamat, Ged, Isbe Ronald. Thank you, Ged.
0: Thank you, man, sir, Rodo Judel. God bless lang and mapawin lang sa station sa Todo Radio. Salamat, Ged.
1: Masarap pakinggan.
23: Okay, so there you are, ha? Mahaba-habang istorya na mo ni SB Ronald. Pero yung ibang tanong, itatanong na lang daw natin sa spokesperson. Sila na lang daw ang bahala. Hatat yung kaya lang sagutin ng sangguniang bayan. Ay uwa man na ila kita nga obrahon latanan ng robot do sangguniang bayan. Ay may SBO na nga nag-ako kakong tinawagan. Ay ano man abi man ay nagapina-interview man abi man na kamo. Aba, hindi ta pwede ay. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy ka korason.
1: May punto ang bawat komentaryo.
23: Pero iba nga mga isyos, gawa naton matalakay, matawit, igtagupangod, hustisya, kabuhi. Ay palunisan talang, robantay politika. Masadya ta.
2: Batang pasaway ka ba, sustigil mo na yan. Huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa.
23: Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo kayo. Raya mano inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Epeso, Kapitulo 3, Versikulo 18 hasta 20. Para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak, kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin, maranasan nyo sana ito. Kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin ang Diyos. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Radyo. May punto. Ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes. Mga masaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Mabilis sa himpapawid. Jujeth the Jet Reyes.

magayom at nagbabadya na namang bumagsak ang ulan. May porsyon ni takan nga nagauan. Kay na tagaga bumusawa kurong mabaskog nga uwan sa kalibo. Sa gihapon mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga aklan. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agapanay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman. Natawat pribileo nga magbugtaw magmukat dong mata. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Maganda

0: ng gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw Kitang Sabado, Dos sa Buwanit Mayo. Kumusta nagapiesta kahapon, malay, numansya, banga? May malinaw pa? May mga barangay pang nagpiesta? Agabo siguro bisita dahil what klase what obisina kahapon, Labor Day? Piesta opisyal sa Bilog na Pungsod. O galing ka mon, what piesta opisyal? What pondo trabaho? Mangin ka partner sa Technical Side Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nag-aaso-aso pa nga ni. Nga mga balita sa Guwag, Sugodit, Provincia. Ito, tempranohon kita makaroon ha. Mga 9... Hindi na kita mag-abot 9:30. May hingabutan ako importante gid. Jet Reyes po lamang as usual. Bukas sa muna linya 268-4456. Nagabaton ba nuwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon? Kung nuwa tabinabol nga landline, nuwa ka mo at pantel ko. Una ka mo sa magayong mga baryo, punta at bukid. Basta importante, may cellphone signal, agload ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng parawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita sa maasaw-asaw ng adlaw it's Sabado. Unahon ta ni panyimpo. Para sa binipisyot aton nga mga kasimanwa, kapinuna sa mga kilid it suba, sapa, mabukid-bukid nga partit aklan, ag sa mga mananagat nga nagagamit, it maintok nga siya kang pangdagat. Suno sa pag-asa, mainit nga hangin, harin sa dagat, Pasipiko nag-apekto sa Bilog nga Pilipinas. Rason nga kita maka-experensya, kunamat magugaumon nga kahangitan, may kukalhit-kalhit nga pagunganugan, magakagaka nga pagdugdugdug, bangod kong Easterless. Ag posible ro mga pagbaha ag landslide. Pareho ko atong inexperyensyan makaron iya sa aklan. Ruhangin ag baybayon sa gihapon sa Bilog nga Pungsod, mahina asa kasarangan. Temperatura sa Metro Manila gaabot sa 35.3 degrees Celsius. Ma-experyensyahan alas 12 ng otro adlaw samtang yakaton sa kalibo. Dong kabisira it aklan. Rohaton nga panyempo, mauinit sang kiri, gaabot kita sa 30 degrees Celsius, makaroon nga gahon, may mga pag-uwasaw-wasaw, may mga pag-dugdugdug, hindo ng gabi eh, doong temperatura 24 degrees Celsius, makaroon mag-umon nga alas 7.48, rohatong temperatura 26 degrees Celsius, rohangin nag-hoyop, east-northeast, 6 kilometros kada oras sa bugso nga nag-abot, 16 kilometros kada oras. Okay pa man daw itong air quality. Aga magag-umon gid bilong kasang adlaw. May mga pagapu pangilat bangod gani kung epekto it Easterless. Pero what bagyo ha? Walang weather disturbance sa Guwag, Sugod kung a Philippine Area of Responsibility. Doong weather system nga nag-apekto katon, imarong East Peter Les Banwa. That's why nga magagom kay ina nga ni bumusawak gid dumabas kog gawgan iya sa Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Kahapon pagpanaog ko at istasyon mga quarter to 10. Abo ka kon subugang lagi. Ya? Ngarong taga Solid Waste Management Division. Nagpanghimos nat basura kahapon. Madasig dong pagresponde. Di kinangan maghugat pa kita alas 9, alas 8, mainit na rong tiyempo. Aro basura gakalhit gihapon nagdagabukin-bukin sa mga kanto. Hindi na dapat kamong i-remind. Ha? Inyong trabaho ron, ginapasweldo ka mo ni Juan Pasan Cruz para magtrabaho, hindi magpinaukoy. Pero, bangod kong inyong madasig man nga pagresponde. Sinaton nga palakpak dong? Paoma, rong palakpak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ag sa mga pasaway sa gobyerno, karon galing kita. Ha? Ipahaom tamando, iyaw-iyawon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo todo.
0: Standby ka mo ay mga nangan makamanumano ta. Ay masyadong mainit makaroon naging istoryahan dayang ginatao nga rang benepisyo para sa mga purpose man yani ng mga beneficiary. Hindi man tanan pero abo sa purpose beneficiary nga ra mga pasaway man yani. Pero may libre pa sa nang kuryente kung nagakonsumo ka 50 kilowatt hour kada bugan. Nga doon nagapasan karon kita tanan ng mga membro konsumidor. Alin doon sa ginatawag arang lifeline subsidy. Pati dong subsidiya it mga senior citizen. Kita man tanan doon nagabaga. Ugaling ginabasol. Ha? Aga ginatamaan dong mga kooperatiba. Like dong Soluhanon nga power distributor sa Aklan, Aklan Electric Cooperative. Karon makamanumano ta para maintindihan gidaton. Ah, reng lifeline subsidy iba pa nga mga ginasinukot katon nga una makita sa aton nga mga power bill. Akelco General Manager Attorney Ariel M. Hepte.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Balik kita at New Washington dayang natabo nga meeting. Meeting ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga nangin mabungahon gid. Nyeben Makirang aga dating New Washington SB memberman Rolly Nonoy Iquina Jr. Oh, good morning kid sa mga taga-rog sa cafe ag Carwas. Kay Konsehal Nonoy aga Dr. J.J. Reyes Iquina. Daya ay ginexpectara binaton. Dapat dayang first week it may maumpisa ng operation it Dumaguit Port. O galing dong passenger terminal dapat pang ayuson. Propondo, una na. 35 million halin sa Philippine Ports Authority. And during that particular meeting, igto sa obisina ni Mayor Simonet Peralta Francisco, may kasugot na. Ha? May initial na nga kasugot. Ay, hindi man malisod. Ha? Nga istorya hon, pero ang mahugod niya ng alkalde at banwang New Washington, importante malang aware ng local government unit kung ano nagkakatabo sana nga area of jurisdiction. Dapat lang, ha? Kortesiya, gaginatawag. Agin pakita man ko atong nga provincial government, pinagi sa courtesy call, pagipaghinunanong gid sa alkalde at New Washington. Ag ano rong naistoryahan ito, banwa, sa nasambit nga, meeting kaibahan si Mayor Simonet Francisco agdong representante halin sa provincial government.
1: may punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Oh, kanino mga gusto makisawsaw? Huwag na kayo makisawsaw. Ay, base ko madiskaril parang pagbukas ito Dubagit Port. Kung sa mga aeroplano pa, paano kitake off, base kong bumagbag kong baga. Kani, ayaw kong kamot sawsaw na, mga opisyal, mga dating opisyal itinyo Washington, ag mga incumbent kong mga opisyal una. Huwag na po kayo makisawsaw. Pabayaan tatong nga provincial government, Philippine Ports Authority, ag local government o ba niyo Washington, nga magmanihan ag mag-ariglo karon. Huwag na kayong makisawsaw, mangurakot na naman kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, kahapon, ginparagat at mensahe rong medo head. Itkalibo, Miss Mary Gay Kimpo Joel. Kore ang sugat ni D.E. Amar kay Mio Sucro na ginatawag ng atensyon ni Engineer Amalia Francisco. Kore gapon nga ilima tapos-tapos nga three-phase line nga ra nga nagakonekta banwa pagto sa covered court. Di, suno kay Mary Gay Kimpo Joel ay pulpak sa namakaroon hasta buwanit yun pulibok. So, papaano ra? Ay, dong DPWH nagadiman sa kontraktor nga tapuso na rong electrical works. Ag pulibok ta dong kalibo covered court. Captain Joy ni Maglunso, papaano ra?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Sa pihak nga parte, banwa. Dong sanggo niyang panalawigan, nagpasa ko rin ang Resolution 594. Ag Resolution 595, Series of 2026. Pamati, mga mangunguma sa aklan. Ay daya kapartira kung atong problema sa purdoy nga serbisyo. It National Irrigation Administration, aklan kapis. Ay dong aklan na kapis nga ra, sambilog ba lang ra? Ha? Sambilog ba lang kaniya nga opisina? Yan nakabase sa aklan, mga kasimanwa. Harang extended dong tig-ilinit. Base abutan pat buwanit mga ber. Dong tiyempo tig-ilinit. Bangod yan ko, extreme. Nga ilin yung ginatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sang kapambihirang phenomenon. Nga dapat, June, next month dapat, hey, gasugod yung tarong rainy season, tig-uga na. Pero daw, hindi matabo sa June, July, August. Base September or October paaboton nung tig-ilinit. Tinagasaper do mga mangunguma. Agara may pundo gali. Nga 68 ag 50 million para sa Aklan Capiz Irrigation System.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos mio, may pundo gali. May pundo gali. Sa Roma lang nung kugang. Special allotment and release order. Ibiding nung dayon. Kamat hindi makagawa-gawa rong pundo. Ratong sanggol ng panalawigan, nagpasat daywak ka mga resolusyon. Ay tao kung ano rong abutan ko resolusyon nga na. Di ba nga? Attorney Gina Ligas Perinong?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, istoryahan tagumandong update sa politika. Di ba ang statement nga ginbuhian ni dating Congressman Ted Harisco? Nga, mana sa akon nga rang permigon nga pagbisita sa aklan. Madalas na pagbisita sa aklan kapid sa First District. Hay manami ruan ang igabunga kara. Ruan according sa dating congressman ha. Ruan ang ginapunto ni Aresco nga siyempre nagpabatsya gun imaw. Ha? Nagpabatsya gun imaw banwa. Nga gabalik tay imaw sa politika. After ko na nga kapirdihan ko 2025 election sa 2nd District versus incumbent congressman. Aga naman nga inkampod nga ni Congressman Joven Miraflores. Pagkatapos itagos 11 bugan nga wagid na kapabat tiyag sa mga kanon dong dating congressman itlong district. Ag bago nang